owo agbara re lo je mi ati ra ro e owo anu re le mi ati yin ri bi ko ba si agbara re atori ofe re ni gbogbo kan da laye pata eni olori ofe ati diju lale ana asi wa fun lori ofe ati jisi mole alaye laro mo kin ye gbogbo te ba ti lori ofe lati ma gbo wa irin ajo emi na leto oni e ki olore e ki olore en e ki olore hey olore e ki olore e ki olore e ki olore olore ni e ki olore olore e ba wa ki olore o olore ah ah ba ba

gba won mumi ni ati mumi na ododo ni mo ki o aku odun aku yedun o emi wa yo sopo e loke ipe ileya ti de o ni bi ileya ba de odun de bodun ba de ileya de adupe lowo olohun adupe lowo olohun gbogbo eyan mo leyin kristi na mo ki irin ajo emi na leto en to ba lori ofe ati darapo mo wa be se ngbo wa kitikiti na le lanfani ati mo gbo wa lori kan ni ba ni dore eyin na ti mo ki ta ba ti kalu agba mi eto ni ajo emi bayi ohun ta kokko ma mu gbogba ba yin olohun tan ta dupe lowo re o ni oro ta pe ni oro ori agbelebu eko la si nko lowo eko inu bibeli eko la nko lowo o eko inu bibeli se wa ranti bi ti aba eko yen de eko inu bibeli apa keta ni o ti a pe akori re ni ibi Jesu nipase undia ibi Jesu nipase undia ibi mo ba de ni jejo yen ni mo so fun yin wi pe awon meje kan wa ti Kristi ra fun wa nipase iku re ni ori ige agbelebu se ran ti meje ije e wa jate so wo waju mo ki wa o bi gbogbo te ba ti ngbo mo ki wa e ja sun so wo waju la aro yi irin ajo emi a na le to

aye isera eni ise yanu isi ami ati yanu ino mu ki Thomas gbe Jesu ni oluwa oluwa mi ati olorun mi awon odasile awon esi to ku pelu won ibaye le nta ba ma pe ni olorun nitori pe awon na pelu won gbe igbe aye isera eni ti won si se isi ami ati yanu ama sugbon be ko o ajinde lo mu yato wa nitori ajinde ati ikede Jesu ki se lati je omo olorun nikan bi ko se lati je olugbala ati onidajo gbogbo aye nto mu Kristi yatonu ko wa si onitala le fi yawe to oba tala le fi yawe o to oba ta lo le sakawe ologo julo akawe re ko si o Kristi ninu aye he afiwe re ko si o Jesu to oba ko se ni ale fiwe iya to wa gedegbe tori ko ku o si jinde olofun ni ori ofe to fi je olorun ninu eniyan eniyan ninu olorun awa fun ni ori ofe yen lati je olugbala ati onidajo gbogbo agbaye yes e wa diwo won omo nu esi te di bara yin e wa diwo won so fun yin nipa Kristi e wa di daada la fi so pe Kristi ki se esin olugbala ni oludande ni iyato to fi yanu po nikan awon alaye idajo gbogbo aye awon alaye atoku ni o hey atawon ju awon keferi awon alaigbede awon eleni awon tin bo hindu ati awon orusayoku o lo ni idajo gbogbo won e wa gbo nto tun mu yato re eni ken to bo wa ke pe Jesu loni egbon di beli wi ki lo la se o lo nikan soso o nikan eni o ba ke pe o nikan soso o na lagbala

afiran yen han won looto oye ti won ni ni pe ona tan le gba sonu ti gbogbo aye o fi gbo agbo meje won lawon yen ti nro eni eleni ko ba je pe ba yen la se npaya gbogbo wa la npaya iku ko se ni o fe lo tutu oro ileri olorun ore ofe olorun sugba ba pe gbogbo wa la wa se npaya kristi ta ni beru olorun ediniye ta mu wa npaya ki jambo mo se wa a nberu ki jambo mo soko ki jambo mo se aya ki jambo mo sawa na ko mo sise wa ba n fi kristi lo wa a n yari a ninu o pelu amore idaja re ti ri o e gba kristi loni okan ti o ti ni gbagbo e yonda aye yin fo patapata eyin te ti gba kristi loluwa to lugbala e ri daju pe duo lori ori ofe kristi ko si biji yen bo se le to Toba dijo mejo Amu eko bibeli kerin Iyen ni idi baje patapata Dije lese ati elebi gbogbo eniyan Ori ofe la rigba la

fi pe lẹsa aimoye awon ton fi pe sabaru fi yen le igbo tenu mo yen ko ani ki ogun se fun o ti ogun o ba se sa eni ti o ni pe o san ju olo o me ni nava rubi liaka hadaya igba wo bi aimoye pastor ti o le gbadua fawon eyan ko gun se fun won nitori pe o fun ra ni ogun benu aye ma li nava ruba liada ha oluwa lo ran mi wo bi aro e ma ko fun agbara gbogbo eyin te ba wa ni ilu Ibadan to ki yin ko rire tori ni aro yi wo bi oyin ni mo ma gbe bole rebelu ni ni abaya keteli abaha hey wa de gbogbo eni to ba de wo be yen sa e ni eyin lowo wo bi oluwa lo ran mi gbogbo bi kibi to ba ti ma darapo to ba je Ibadan lo tin gbo mi sa di church wa to wa ni guru gbogbo bi kibi te ba wa lori bridge woro e bere wi pe e lo sile epo Concrete filling station ki se ni sale o ori bridge yen ni o be ni wa kan koju bi igba te yen lo ojo ni o ile epo Concrete filling station wa na we se lo kan so ri ni egbe ile epo yen ibe ni street church wole legbe kan bere bo se wo lu street e pe church olohun kankan ni mo lo wa na we se aro yi ma ko fun agbara opo awon eyan lo ma wa ni church wa ni igoro ati ago mesan ni si yo ti bere o de ma ni agbara eyin kan gbo mi sa gbogbo ti mo le so fun e ni pe to ba je pe apete lo be ni ilu Ibadan iwo ni lo lati wa si igoro odumo eyin te wa sango eyin te wa ni eleyele eyin te wa ngare mu eyin te wa ngbopa eyin te wa ni ọjọ eyin te wa ni ajibode eyin te wa ni orogun eyin te wa ui eyin te wa ni second day gbogbo agbegbe ti mo daruko ye wo bi sa o ma ko fun agbara eyin te wa ni apete eyin te wa ni jeje awotan eyin te wa ni life 40 eyin te wa ni ni ajamade eyin te wa ni aribi ni aro yi ni apete wo bi ago mewa ni si ma bere nbe yen won ma gbe oyin oni ti mo gbadua si latori oki wa de wonu service yen gbogbo awon to ba wonu ipade yen na lo ba ni ori ofe so mo be sa wo bi wonu isin ni apete ni aro enikan ni daddy e ba njuwe ijibiti church wa ni apete okay to ba ti di oja apete bi okada so pe mo lo si jeje arokoto class church iyen ni apete ko ni si rara gbogbo eniyan lo mo be eyin kan gbo mi ni ilu Abeokuta wo bi mi o mo bi mo se le so fun e o ma ni agbara ni Abeokuta laaro e emi funra mi loluwa ranbo o oluwa ni omo gbe oyin danise awon eniyan nilo lati gba itusile won nilo lati gba iranlowo emi o mo bo se le se sa ago mefa laaro kutukutu ibe yen ati kun fun eru iwo na darapo sa o ni church wa ni sapon ni Abeokuta gbogbo ibi kibi te ba ti mo te ba ti de sapon e bere pe post office to wa mewa ti ri ogunlogbo eru ti won wo lobe iwo na ya wole ko wole pelu ogunlogbo awon eru yen ki iwo na ri agba olohun ninu isin ni aro e o ma kun fun agbara o mi o mo bi mo se le so fun oju bayi lo tete de to ba je pe Abeokuta lo wa ko le raaye joko igba ti o ba fi di ago meji abo e sa ko le si agba fun enikeni mo o ma ni agbara iyen ni aro yi eyin na e wa ona sa e jajo gbadua awe wa ko ojo marun pere o ni agbara ma mo so ti oluwa fe se ni asale 29 nilu Ibadan ma mo so lati ola lo gbogbo eyin omo Olorun e wa eyin ti won ti se ni aro yi e jajo fi gbadua o ki n to mo dide nbi ori won ti n sewo si ni gbogbo eyin te ba ni photo e sa e wo bi e sa make sure wi pe ibikibi te ba fe fi photo yen si ninu ile yin e da oju e bule ma na beru abahada ma bere adua re lojo monday ni perewu ojo marun oni yo lead wa wo ipade ebenezer e je n pe number yi fun eyin ti e mona ti e fe ijuwe.

happy Sunday. Monki eyo mo Olorun to logun. Monki yin teleso teleso. Monki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Gbogbo eyo mo Olorun edide nle, wake up is another morning devotion. Thank God is another Sunday. Oh, second to the last Sunday of the month for that matter. Mo gbe Olorun ga fun aye omode ati agba. Mo kiyin omode mo kiyin lagba. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, te Midway Market. Gba gititun ni Ilu Ibadan. Gbogbo eyin alayo tinu didun ni mo fi so fun yin wipe lati oni lo titi di pari osu yi emi oluwa ni so fun o pe wa ara anugba nti mo gbo loni Sunday ni enikan ni oni mo ni Holy Communion service be ni oni ni talent Sunday as well but bo se je yen bi eniyan ba ti gbo won Olorun awa ki waste time lati so Olorun ni ki so fun gbogbo eyin te wa nu le pe e ra anugba so to ba ni tiju so le dide ko kan lo si bi pepe e kan dobale e kan kunle ko si ki baba re ni seju kan ko si dide pada mi ni ni ojoko mi o ni mu omo le ni bi pepe kini kan da mi loju Olorun so pe won pin anu ohun to sanu awon eni to n fe sanu fun momo iwa atomo re dide oni tun loju anu mi the same thing na ni omo sele ninu service loni o si sin ti anu o le se to ba tun wa di Monday n ta tun so pe na ni an lo si o se anu re oni itoje 24 by system ojo meje pere loku ta fi dagbere fosu ipo digba o se fun ojo mejeje yen oluwa ni so fun yin pe ra anugba so wa nu awa ta ra ti o ra anugba to ba wa nu wa dide wa si bi pepe kan wa do bale wa kunle jaje ki pe oluwa o se o ibi to ba aye mi de ki se nipa agbara oni 24 bo ti eje pe sele sele niju ati n gbo leti le bayi eyin te ra anugba nikan ni e dide mo de ja re o oro anuku oni teyan fi n se awewa Olorun ni gbogbo eyin te fe ra anugba e lo ki baba yin bi pepe yin e kan do bale e kan ko le kan so pe baba mo tun ki o laaro yi anu re na lo gbe mi de bi mo de yi eje odu agutan lo so mi do mo ogun aye yi ogun Nigeria iba bori mi mo dupe po gba engineer lo to ni ese Wednesday sugbon mo feel e mo n gbo ohun e mo si ri alaso ala to lo o sanu awon eyan kilo bi ode bi to de isa.

0: Kari Mandei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Bioba.
1: Oluwa gba ope wa
2: ni
1: alase ojo isimi o olorun ojo isimi olorun ti gbogbo aye njuba oba ti gbogbo aye nbo eni ti ope meji to kari aye o joko lorun o fi aye se apoti bisere alabe anpo si abi amo lojo ija abi amo lojo ogunle olorun ti an sin to tun sanu gbogbo eni ti sin imole laarin okuku aye to kuku le bori re iwo la juba leni o iwo la fi ogo fun o iwo la fi ope fun o iwo la gbega o olorun gbogbo agbaye oluwa gba ope wa o to bi o o to bi o o to bi o mimo loruko mimo re o ogo ni fun olojo ni o oluwa gba ope wa ogo ni foruko mimo re oluwa ma joba lo leni ojo isimi agbe oga fawon iyanu to nse agbe oga fodun wa to ma gbe leni agbe oga ade ogo pada fo in the name of Jesus.
2: Amen.
1: And the credit bomb me. Ah, ekun lo sun darai. Wala yen te po ju. Oluwa de ni kin gbadura fun o. Bi ekun ba di aleka. Ayo nbo lowuro
2: ni.
1: Bayi ni mo so. Ni oruko Olorun awon ogun. Gbogbo to nbo ninu je. Ohun ti o ta nlo bi banujo kan yen. Lo ni opin de si.
2: Lo
1: ni opin de si. Opin de si. Iwo eni to subu lana yen. Ti ore ese yen fe di nkan mi. Owo aye ni o. Isubu yen ise lasan o. Emi awon le ni kokun fodua. Gbogbo to fi di dakuda to ni le darin fun ra re loruko Jesu emi mo gbese
2: lo
1: in the name of Jesus won ni gbadura fun enikan ati oju orun to ti dide ni gbogbo side e kan osise mo awon kan le pe ni stroke ategu ibi ni mo soja de bi wuli gbogbo ategu ibi e bayi yako e keke ba ni na ese kodalia emi mo gbese
2: lo
1: enikan ni ta lo soro loruko mi ni wuli hi ho Ajilori Atamatase ti le share Christ Artillery Crusaders CAC Atamatase ti Olorun ba wa gbe ibujoko agbara anu re kale si Oluwo lona to gate egbe dani ba abe bridge wo roro ti ma wo ko Oluwo oko to ba ti gbe eni ko je si Oluwo junction to ba ti do Oluwo junction gboke soke ni Atamatase lona oh my ah ibudu agbara anu re a tun si lojo kewa o ninu osu June Wednesday on the 10th
2: yes sir
1: joyous laughter ayo tin pa ni lerin erin ayo nla oluwa ni gbogbo awon ti aye fun ni banujo mama ti o je won fo mo nda laamu eni o fi se nda laamu ati gbogbo eni to fogo aye re nbaja kata ko ma ko ni ayo ko ma jo ti aye so ni ajore atogo re di banujo mo lowo oluwa ni pe ni ojo kewa yen bi a ba se budu agbara yen biru eni be ba le raye gun be oluwa ni erin deniye oluwa ni gbogbo awon to je agan
2: yes sir
1: ti aye gan
2: beni sir
1: ti aye tin yeye oluwa ni to ba le ku budu agbara ah ojo anu lo bo si o on the 10
2: yes sir
1: ni ju oluwa lo fa anu dan soro re that is why e to wa mo to flagbara nbe
2: yes sir
1: o su kefa odun
2: beni sir
1: ah odun ti amuro yin ayo wa ilu kan iro yin ayo ma de ba wa
2: amen
1: mo ni ayo ma de ba wa the same osu yen
2: beni sir
1: osu kefa yen
2: osu kefa
1: na fi emi na pa iya mi le so osu ojo ibi mi ni so o ma ni agbara gan bo lohun ba je ko ra anu gba to de le wa wa mo pe lohun tun gbo adua awon eyan sha inu won sha ndun awon to wa lojo Friday
2: beni o
1: ah o di jeta nigba tan bo olorun pade to mo wipe ni toto iya to ti wa ninu pastor ati woli ah ikan lohun tin gbo adua kakiri sugbon o se mo bi to gun aye won wa woli lo ni ko so asiri bi ti ogun ba wa iwo ko lo se ma ma fe nu eso
2: beni o
1: my God my God mama yen ni oto ni bi to foju si o ni sugbon awon asiri to ngba ti oro to ngbo lo se mo wi pe ah ko lo darijo ah o ba pada sile ni Friday nigba to fi ma di owa go meje o fe lo lu ni ana ni Saturday mama yen pe mi o ni un te so asiri ti tu lo in ta n pe ni woli niyan anu ti mo ri gba niyan to ni awon iya ma wa pelu ibere okan won emi o si ma fun won lesi egbo ore ofe ni mo ri gba bi wo woli mo kuku so nje tan boya na ni mo de so mo ni a ma bi woli ni so ah anu ni mo ri gba bi mo so la na na mo ni ore ofe onikaluku ototo bi pastor ba woli ni 1 million mo ijo ko ni 1 million euro ṣugbọn woli to ba je woli bi ti olodun so pe ya ma dawun eyan lo ma ba won tu asiro gba ye won be ma so na abayo ru ye ni to ti pa eniyan ba ka lọlọrun ma tari si that's why mo ma so iye en to ba ti lọdọ mi awon temi mo fe tu sile ni bọlọrun ba je ko wa lara won lo mura oluwo lo nbo oluwo lo nbo laaro ni sunday abe bridge wo ti wo ko oluwo to ba ti do oluwo junction goke soke oni atamata si lo kini kan ma sele leni gbogbo eni ba wa papata mo ma gbe owo le won lori ma de owo le won lori ma anu ti ori won ma anu ti owo won ma anu ti ese won aye pada erede ma bere tori pa olorun lo ka olorun ma se ya in the name of Jesus amen get tete yin baba yen o eni lojo si lo mura church o ma mura legbe kan ma mura legbe kan ko ma gbo mi bi mo se nsoro oyoyoyoyoyo amọ ko to lo ma mura yen bi owo e soke ba a fe de ogo pa a fe ni to logun olorun tin ba mi se olorun tin ti mi leyin oba to ti mi logun oba to pada leyin mi to pada leyin iwo na alaanu wa ni iya ja ki ogo foya o Jesu Oluwa wa
2: amen
1: ha alagbara nla
2: abesi
1: hey wa ko so pe ka bi o si olorun so be
2: ka bi o si
1: alagbara nla oba to ni ase mojuba re loni o je ka dura mi nu gba je pada wa dupe ah ni oruko Jesu Oluwa wa oh my god
2: yes sir
1: o ya kunle patapata
2: yes sir
1: kunle patapata
2: yes sir
1: eh wa do we dele to ba ti do dilo fe furi bale fo ba won ba ni mo gbagbe ki tun re leti eyin te ma n gbagbe ti mo ni ti ba tin se program ma bu omi sinu bucket to fi we ko ma bu opolopo yo si ko de ma fowo si
2: yes sir
1: eh pe ta ba tin pari adura oni ko fu ele to ba ku fi won shop fu won li e elomi ti gbagbe wa ma se ta ba furi bale ton
2: o
1: ya wa furi bale wa ke mimo mimo mimo soro olorun ogun ba won angeli se keni o ya o mimo mimo mimo soro olorun ogun baba agbalagba a to fi se ogun ra
2: olorun ti o yi pada
1: olorun to ma mo ma nge won li kale a wa gbe kale
2: a gbe kale
1: a wa ran ni se ti e mo so oro kan fun enikan ise iranse o le bara mu lai lai gbogbo eni ti olorun ba pe to ba pe ni to to egbo mi mommy ati daddy a yan na na ise to fe se fun bo se ma sise ti e olorun to mu opa daran daran ninu aye mose nigba ta dewe joshua ori ekini
2: yes sir
1: ki la ko le lowo iwe la ko le lowo my god ya ko da ka aiketaba won ni gbadu afene kan ogu amuwaye ti o ti gbadanu emi mo ko da pada fu wa in the name of Jesus
2: amen
1: ikaka sele
2: o sele
1: ninu bibeli
2: yes sir
1: o je ki mo wi pe
2: yes sir
1: ase olorun mo bo se sise oba to mo bo se rin teni ko le so pe bo lo se rin se mo pe lana
2: yes sir
1: nigba mo so ninu iwe awon oba ori keta nigba ti ogun de ti oba meta fe ku sunu agiju
2: yes sir
1: won ni se ko si woli ni won wa lo pe woli elisha wa that means pe bi ogun oba se laye eniyan eyan ma nilo woli igba ti woli to de
2: lo
1: ni kan lo wa le kan wa yara won ro mi mu ni ona to mi gba wa ojo ogba awon eni woli ni eni ti olorun ma ran lati so kan re bayi ni ko se rin ona bayi ni ko gbegba ele ni ko lo se logun abase woli ki n so ni waasu
2: rara
1: and that's why mo ma so popolopo emi o so ni waasu
2: rara o
1: mi o de n se teacher ah ah le kan ni ayin lo to mo lo le eko bibeli bi meta eleyi ti mo lo gbe nkan to ti o de mi ije n pe wo bi full time ni mo lo ni kadun london bishop abioye ni winners le kan ni eh full time on the winners because oluwa lo so fun pe mo so yibo ogun aye elomi ogboyibo oh my god ogun aye elomi o se dape lede oyibo o ba ni ko ma lo bi o ba se waye ni won bi mommy ati daddy ibi mo lo re bo le se fe pass winners ti a ni o mo bibele abi o le se waasu sugbe mi a wo ni so fun mi wi pe o ma jishan ti eni servant mi ni o messenger mi ni o message ni wo ma give ibi to fi yato niyan awon to ba de gbo message yen ti won ba de gbagbo won de ri ogo olorun awon eyo tu wa ma ba o pelu isoro oro aye won o ni so nkan kan o iwo lo ma tu shiri oro fun won that is why ti mo ma n so pe baba wa so be ise ranse mi emi o ni bi e ki lo ba wa o emi mo do ma gbenu mi tu asiri ogun re ati gbese to ma gbe ninu ire awon oba ori keta yen
2: yes sir
1: o message to wa nbe ni wi pe
2: yes sir
1: o le lo sogun lai si ito ni olorun awon yen lo sogun mo sọ lanu mo ni se won gba itoni kankan won gba itoni won wa dra ni meji ogun ogun fe gbe won mi Josepha ti won bere pe ejo se o si woli ninu inu won wa ni aoku kan Elisha mo ni to ma bu omi se owo Elijah yoro se ni niyan leyin igba yen o awon kan mo sele to po oba kan wa wa to lo ran se kia kia o mo ran so ba Israel ni o ni wa o to ba ti ri we mi yi ma fi iranse mi jagun jagun ti olorun si ti lo fun wa lati segun pupo fun wa o wo san ni o tugba kan to wa laye o ni pe adete ni ire awon oba keji ori ekarun ni mo ti soro mo ti mu lo lati basu ni nigba to ya Elisha ni kan lo pe wa nigba to jade Elisha ni so mo to se eyin omo e lo banta eni ko ma lo Jordan ko lo we nigba meje ara o de di omo to o ko ni ani bo niru yen emi ro ko ma wa ni yo kan poruko lu olorun re ni yo de fo ke ete yen de ma to Elisha o ti e da lohun awa woli nigba mi olorun lo mo bo ti ma se elomi a ma se nkan woli lo ma so nonsense to ma pada mu sense jade eni kan be soro awon woli yen won ti e ki wa sun jobo olorun won ti e ki ko convert eni o ma nre ni nigba mi o le fi se iranse evangelist
2: o yato si ran
1: ko fi wete pastor
2: o jora won
1: o le fi ti pastor
2: yes sir
1: ko fi wete apostle
2: o jora won
1: o le fi ti apostle
2: beni sir
1: ko fi wete teacher
2: o se ma jabo
1: na oh my god o wa le fi ti teacher
2: beni sir
1: ko fi wete woli ise yato
2: yes sir
1: bo ni kalu ko se gere fa eyan fun jobo olorun
2: beni
1: o toto ni nigba ti okunrin yen na ma ni gbo
2: yes sir
1: o lo we nigba meje bibeli ko wi pe eran ara re si to pada bo gege bi ti omo kekere bi omo tutu iwe awon ba keje ori karun ese ikerin la ni now nigba ti ara re yatan nkan kan mo sele o e wa je ka wo bi won se jere okan re bibeli ko wi pe Elisha o wa su si o wi pe o ya wa ma se olorun Israel o to ba mu lati verse 17 ni chapter 15 yen fura re lo bere oro pe laye o tun bo ni samo laye o tun rubo ni bi abe pepo okukun laye ni to rori owo olorun o so wi pe ko tun si olorun kankan ma bi o se olorun Israel o so de bi pe bo n ba ti e lo nse ise ohun to je pe ohun gbodo tele kabiyesi oba lo si bi ojubo re o ni fori bale n to ohun o oba kan le mu ejika o ni sugbon kolorun ma ka ni ese sun lorun egbo mi mommy ati daddy ai moye eniyan mo pada n faye fun Jesus la be ise ranse wo ni woli ni ko wa solution woli ni ko wona abayo woli ni ko so igbese to kan e wo ojo to tin ba ka elomi a wa sodo mi o mo ti ka kiri o ko sori oke to mo de o ko sibi kan ti o de o elomi de wa eni kan wa sodo mi the other time bo se de ba mo lo du lenu na budu agbara ha lo ma toro idari je ese ngba to toro do mo ni ma bo
2: yes sir
1: o ya wa ma ton to se eni la gbadura to gun ye o tan
2: yes sir
1: nigba to bere si count to se ti joba ba gbo ka bo
2: abisi
1: bi joba ba bo yo we won gbere sugba laanu ni olorun
2: yes sir
1: oludari je ese oni ka wa iwe Isaiah chapter 1 ni ori kini ni o ese ikeji dilogun das verse 18 oluwa ti wi pe
2: yes sir
1: wa ni nisiyi ki esi je ki aso asoye po bi ese yin ba ri bi ododo ta mo to bi ododo to po bi ododo iyen ni pe bi eje gbo en ti tawo bo eje apa yan gbo orisirisi to wo bi ododo ni oni wo si funfun be egbo owu oni bi won ba pon bi alaari o da bi run agutan
2: iyen
1: ko to kan po kese wa ko buru to so the truth of the matter e olorun fa fe da soro aye awe eniyan iwo ni ko mowo ko nu ese wo bi wo bi ni o mo ipo to wa elomi igberaga baba yin ko le lo church mo gan ko lo lo jodo woli ogun kan ni afi church te ro ba po ti aga be ba se bam bam bam bam ti esi ba nlo ti music lo lo tun lo si o de ni soro olorun gbo elomi ni o ni parkinson sinu elomi ni diabetes elomi ni cancer bo ti ni niyan elomi te ri
2: yes sir
1: high blood pressure buruku lo n baja ati elomi ise ti daru labele elomi ti je igbese lo ninu e kan ri to lo moto mefa ko ni ti gbogbo e ti won pa ti gbogbo se girigirigiri ogun to ja labele ko le royin tan sibe ko le wa pelu iteriba siwaju olorun ko le wa pelu iteriba siwaju olorun o ri bayen elomi de ni ko mo pe toro ba ti doju e woli na npe si woli na lo ba ki mo ba gbagbe je so fo gbogbo to ba fe ri mi leni sunday mo wa nbadun bonus si wa leni mo fe oluwa so pe ki fi ojo meje sile 7 days kawo eyan ma wa mama se cancel fun ago melo ni ago me so titi di ago kan ni bere lati igba wo bere lati oni ojo sunday to fi ma di ojo saturday to nbo eni ojo sunday lo bere share advantage te ni re o mo ma no ite owo ma no ite se awon igbese wo ni toluwa ni ki gbe gbogbo to ba wa le ni opportunity ni fun leyin eni bayi o tun di lola ago meson si ago kan ni ojo tuesday nikan ni ma ni break wakati meta pere nibo ni ma wa ni lafenwa lafenwa ni lisha bi o to alegbe leja yes ma oluwa ni ki lu ago meson si mejila ojo tuesday ago meson si mejila yen ni ojo tuesday ki fi attend gbogbo awon to wa lagbede yen ki ni mo fe se canceling ni ma de gbadura fun won no african time o ago meson si mejila ni ojo tuesday yen ko si program ni ishagamu lojo wednesday ko si program o tori ojo leya ni e bossi so o di ose to nbo ose to nbo ni e be de ni ko si na ni shaga ni ijebu ijebu imusha ti ijebu ode ko si program ibadan ni bi ni ma wa sugbon ojo tuesday nikan ma lo 3 hours yen ni abekuta so ojo tuesday yen tin ba tin dari de program to se cancel lati ago meta to fi ma di ago marun ni ojo tuesday ele to ko ojo wednesday ojo leya olorun gba ago mesan na ni bere ti o fi dago kan ojo thursday na ago mesan na ni even ojo friday atojo saturday kin oluwa se so be o ni awon eniyan mi
2: be ni sir
1: je kan ma shiri bi to gun won ti ba je kan mo igbese to ma gbe bo ba de dodo woli wo kan lo so to ba wa e mo lo ma gbe nu mi tu asiro abajo ti ogun awon eniyan se awon kan o mo won kan ro pe kan kan be re adua gi doctor gan ki kan dede ko ogun
2: be ni sir
1: a koko se research a test a diagnose e woli lo ma diagnose ni bologun te wa o gbe nikan wa sodo mi dodo te oju oluwa ni iyan ni ko to fe oro omo lo nba wa a ba bere si gbadua o ti mu ya ko ni ya ko ni o je ko nbi mo o ti bere si fa wa la orisirisi se fe gbo tuntun nigba ti mo wa pray emi olorun so fun pe o ti se adun pe lenikan to de ti gbowo egbe ogbe mo wa bere pe eni wo lo ba sadun to gba nkan to ra aso to gbo lowo e oni ki ma de ni olohun eni to wa ndi oro eniyan pada lo ba e wo gbogbo bi to ti de to so bi se pe ya oko ni ya oko ni ya oko ni and end of the day ko su ti oko ya ni ya ni ya to mo nbe ogo ni jawa that is why oni ni bi ti o ba si awon arinan oni awon eniyan mi segbe won ma segbe won ma segbe e de wa wo olorun oni se nkan bibeli so pe to oni sale fun awon woli re that is just the truth ibi ti asiri wa niyan won de gbogbo awon ta ba ti pa se emi mimo to awon la ma pe lomo olorun awon eyan ma so eri o e je ka gbo eri ti won
3: praise the lord praise the living jesus
2: hallelujah
3: mo dupe ni awon olorun atamata si mo dupe ni olorun ori oke baba wa ji lore anu oluwa oni fi won sile won ni so mo sise ranse won ni faya sise ranse mo dupe gidi lowo omo mi mi kan nigba ti won ri bi mo se nse bi mo se ma rin won wa ni wa ba mi try mommy mi na wa nbi won ni wa try ori oke wa nbi ba mi ti mo emi kan ma nlo mo ma mo pe church kan wa nbi lo ba so fun mi won ti ta mi lofa lati bi odun mesan
1: lati odun mesan
3: odun kesan ni mo tin je rora ni waju olorun ati eyan mo kole meji mo ta mo ta mo kole se ko ni ko tun mo ta
1: eni ko gboro oluwa
3: mo kole
1: to ba ti aye fi n dan kin
3: ni ori oke
1: ni Jesus ko ni gba wa
3: amen le mo sise nigba ise alarobo ologede ni mi mo de ri owo awa meta la nje oridi moto kan mo de rale ajo kole awon to ku mi wa nbe nigba ti won ta ofa yi won lu mi de ibadan ni omo ibadan ni mi eko ni mo ngbe eko ni mo fi gbogbo ile aye mi mo ti se sisi mo ti se gbogbo olodun de gba fun mi mo de bi omo okunrin ni gbogbo awon omo mi ti mo bi won ba ta ofa yi nigba ti won ta ofa yi mo danwo na won gbe mi lo si iluku to e wa ri mi bi mo se nse o wa so
1: fun mi
3: mama mama won bi bai ni won wa church ni won wa ni wa wa try church wa olodun de gba gbogbo ogo ni church yo mo ba tele won elekeji ti ma wa na ni waju olodun bere elekeji ti ma wa na ni mo ba de wa njo ti mo de wa yen mo ri yanu olodun mo ra gbogbo nkan ti won ni ka mo roro mo ra gbogbo mo de ri yanu olodun sugbon nisi mi wa sile lati gba yen mo to wa ni mo de to fe travel mo wa ni ma wa le ni kin to travel wi pe lati wa jeri si agbara Olorun to lo nse ninu aye baba wa e ni sise se o e ni sise se loruko Jesu Olorun a wa pelu gbogbo be se ba se wa so pe ba n gbadu ate wa ni ka ma se mu wa duro eyin ti ofa yen mu ma fami manu sara inu egungun ba mi get ara mi
4: to wa
3: ogo ke ti bi bai mo fa omo yen goke ni omo mi inu akorin bi bai lo ba mi gbe bag ti mo gbe
4: ti
3: lo ba mi ti mo ti le goke mo yo ba mi gbe sibe yen ti iyanu Olorun mo goke fun ara mi mo goke nse ara mi ja mo dupe fo Olorun
4: ata ba o ye ku mo wa ti le
1: Hallelujah. Ah, bi alagbara Israel se man se ni. Oba iko oba Israel. Alagbara Israel. Ah, e wa wo. Bi Olorun se ntoju awon eyan to. To se wo so fun to. Won le gbo pe wo le aji lori atamata se bill won lowo. Bi owo ise re joye bayi. Oye bayi lowo ise re lo mu wa. Lala o. Bi o ba ro re ba ro mi re. Ba go ba fe won gbo to lo lo ra wa tori wo ni le mi emi man se ise awon wo li. Oh my God. Ogun re se o. Ah. E je ka lo se wo mi so ma san. Wa ma fo gba gbogbo bi to dun e be ma fo gbogbo bi to dun e. Wa wa poruko Jesu, wa pe mi mo tele wa ni Olorun atamata si, wo mi san ma san. Gba mi la, ma la. O ya, mari ba ti so ya.
5: Jehovah, ori le wa. Emi awon wo ni ori kokon so.
1: Olùkọ́ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, Ọlọ́run atamátàsó, Olùsọ̀, Màásàn, Gbàmílà, Màánà, Ọlọ́run atamátàsó, Olùsọ̀, Màásàn, Gbàmílà, Màánà, Ọlọ́run atamátàsó, Olùsọ̀, Màásàn, Gbàmílà, Màánà, Ọlọ́run atamátàsó, Olùsọ̀, Màásàn, Gbàmílà, Màánà, Ọlọ́run atamátàsó, Olùsọ̀, Màásàn, Gbàmílà, Màánà, Ọlọ́run atamátàsó, Olùsọ̀, Màásàn, Oya agbara gbaiwosan yo o Jesu agbara gbaiwosan ide yi ja loruko Jesu ide yi ja agbara gbe mi ni agbara gbe mi ni acha ti ko re ni pa ni ala ta ni re o de loruko Jesu o ya gbaiwosan agbo mi ni la Jesu oluwa wa mo ma check ara yen ma check ara yen ni gbogbo bi ti o fa seyin wa o ya jene rita aito kada nina aketa ba ni kaliya sadalia jese ya male bai ko dije sori e mi ra ka soda e ka kani mazia loruko jesu ese yi gbe wo san check e bai wa ri pe owo kan ti debe o sise ma ro la pa yen ma bend yen yes ma be o ya be lori ese ko ma dide pelu e ma mu kankan dani mo soja de loruko baba ma temi mo loruko jesu o ya gba itu so e ya check ara mu fe gbe ri eniyan gbogbo to le se tele ma se bayi owo loruko Jesu o ya ogun ya sha
4: amen
1: yes check ara oju bayi lo o ti riwo san niyan e we ma se to le se ma kule lori ese ko ma ro la bayi mo fe gbe ri eniyan loruko Jesu oro re Jesu
4: amen
1: e ka ta ata ka ba ara ka si ma ka ogun ya sha
4: amen
1: olu ani tin gbedu awon kan sha isa ilowo lowo elomi ese igbe si ni mo so mi o mo wa isa to nse bayi nipa ina lafia to re o ya gbe mi lowo le Gbogbo ologun lo ti ma de gbogbo ile alafa gbogbo ile woli gbogbo ile iwomi yemi wo gbogbo ile pidan gbogbo ile doctor best of

0: tu o ti de gbogbo ekun ni kankan ṣugbọn nigba to je bi pe a fi solution sodo won
1: be ni
0: ojojo to ba to pade woli e ko to ri solution nigba to si de na o mo kokko foju binti eh oni ga o fe ma binu lo ṣugbọn won fun lamọran pe ko duro ogun re de se nigba to gun setan ede to pere oni na man si bi pe ije mi be o a ki yo a fe ru pe eru baka meji fun iranse re nitori lati odin lo iranse re ki yo rubo sisun be ni ki yo rubo si awon orisa bi ko se si oluwa oh my god oh tun no wa nanu mo ni oh wo rubo idamu mo ni owo to ba le fi sise oluwa ise esu le yan ma pada fi se gbe elomi o le fi oye koye mu nkan o le fi oye koye gbe obirin o le fi ra moto o le fi kole fobirin o le fi se party ṣugbọn ko le fi wulo fọlọ invitation ti fe gba niyan loni oluwa ni gbogbo iwo to gbọ mi o fe pa ise esu laye gbogbo to je bi agba na ti gbese oluwa ni o fe fopi sile ni tewe mo so gbogbo ti gbowo danu to fe da mu lori omo aisan buruku yen igbese buruku yen inira buruku yen mo so pelu ase ni o gbodo ase ni o loruko jesus ogun yen in the name of Jesus.
2: Amen.
0: Ha! Un Oluwa fi so pe gbogbo eyan leni. Ko ma ko eyo eyan kan. Ida mewa re. Ore re. Ati ore majemu re. Oh my God, ti mo ko ni irubo. Lo get here together by. O ma san la aro yi. O ma san bi mo se nsoro. O ma san mi mo ye ago to wa nilu to tin gbo mi. O a san bayi. Fi se Oluwa. Kila na fe fi se. A tu fi se kede ni. O lo fi ma gbo mi la aro yi. O lo ma gbo mi la won program sikiri. O lo fi ma gbo mi la sele la won radio kan. Owo re yen. O ri bayin owo Ategun lo nso yen. Atagun lo ma rin ni ajo ti kin na pade aye o ni bade na pade to ba gba woli bi woli wa ma jere woli bi be li se so ni o ni to ba gba olon gbo a kan fi die mule amon to ba gba woli re gbo oluwa se re kini account number na ko sile bayi 10 2 4 24 77 5 0 50 80 gbo le kan si o
1: UBA
0: ni o UBA 10 2 4 24 77 5 0 50 80 you be a new Christ at the matter to marimbe. Ha bugbe eni to ba kokko se ona nla fa ah adura re gba o tun nowo idamu o nowo ewon o nowo ogun o nowo isoro bo se nda si loni olorun da so oro gbogbo taye fi ndamu o tan pa pa in the name of Jesus wo bi ma sha Allah lo da re yen gbogbo eyan ki won na lo prepare mo ti so le kan eyin te wa ni la fe nwa te wa la bekuta te wa ni abekuta eyin te wa ni mowe bafo gbogbo eyin te wa ni songu ota gbogbo eyin te wa ni papa eyin te wa ni owo de gbogbo yin abekuta le ti ma lanfani atiri mi ki lo nde la mu ki ni to sele ki lo fe wadi si ki lo fe ke mo to esona si tetede ojo tuse yen ago meso si meji la ni I ma pray and they ma she canceling
1: ni
0: shabi o ni shabi o to alegbe leja yesu ni la fe wa la abekuta la ti ma pade now to ba je la aro yi o oluwo lona to gete egbeda abe bridge wo na ti wo ko oluwo sha de oluwo junction gbogbo soke legbe pharmacy ko diko kada ma gbe bo lata mata si ogun re se idamu de tan in the name of Jesus and the clinic full account number like us o da gbo UBA
1: UBA
0: UBA
1: yes sir
0: 10 2 4 24 77 5 0 50 80 Christ ati le lata mata si lo ba ri nbe anfani ki lo je fe eyan gan ale ile aye tititi be eyan ba ba ile aye gan le ibani ka wa lo ba o jere aye o jere gbogbo e wa pada so ijobo olorun e mo pe asan lori asan imule mofo aye aye yi afowo ba ju sile ya so ijobo olorun atoru le gbogbo to ba ko olorun yo fu wa a o ni so ijobo olorun gba jesu oluwa to lugbala aye re ma mu eri jade awon kan fe gba phone number ati WhatsApp number mi mo fe gbadura fun eyan meji akoko to le fore support wa mo de fe so to nse yin gan orisun ogun yin ogun te ni igbese te ma gbe lori e ati ona abayo lori e eyin meje te ba le pe wole laaro bye bye bye especially eyin te fi ore support bo se fore support to ko de ma pe straight to ma de fa eyin many mi na lori ofe number to ma pe si re 070 070 35 35 2 3 23 14 17 go like so 070 070 35 35 2 3 23 14 17 WhatsApp number mi na niyan o le fini ki add e si prayer group mi ko le ma gba adura gbogbo program ti ba ma ni ko le ma ri ka

kan fun yin de wi ni pe mi o wa sympathetic ba jo mo olorun e ma mura ipada bo christi le keji ba wa mura ipada bo christi le keji e ba ti ko te ki sami a je pe mura rara ka du pa won kan din sele to wa layi ka wa to yi aka yi a so tele re ti wa Iwe Bibeli ni gan mu. Iwe Mati ori kerin le ni ogun. Ebe la tese kini. Ide Oluwa oku si dede ma sona. Eri awon gbogbo n te ri gbogbo n te feti gbo gbogbo n te foju ri gbogbo osele tin sele yi lati so nipa re tipe. E ba wa so baba so pe Jesu n bo dogba. Eh o tin so na. Eh ti ka do bi ani tin wi. Ngbe ona ni awa ade bi abade wa mi o le mi o je ni ko le de mo lai lai aba jo mo leyin Christi iwe Matthew ni ko mu ori ikerin le logun be la tese kini won ni Christi won atawon omo eyin re won jade ku lati tempili ngbe rin waju die awon omo eyin re wa nfi didara tempili yan e mi magbe tempili yen lowo lo to ti li awon tinta awon tin ra to ti le won jade awon ti an so ile oluwa di buy and selling be na ri nisin it has become buy and selling be na ri e gba yi ka yin it has become buy and selling o le won bota o ma fi dida wa njo ye won pe ile da yin wo a wo pale lojo keta a to tu gbodide pada pa en ton ko se wahala ye o possible won ma pe so nipa tara re nipa tara re nipa tara re o so awon oro kan fun ni a o san pariwo nbo igbo ni olohun o le so time amangeli tin belorun go mo ohun no le so but eni kan nu ameyin re oloye ni ologbon omo o bere esa o da te ba mo time esa te ba mo akoko e da kun yo sa mo ah ran kini ke jagba ko mo se loju free awon ami wo laari lo aso beun Jesu wa le gbugbu awon ami yen lo iwo na ki sayi ka re sawon to ri kanu we mo so ti mo farahan se e to ti gbo eni be kini ah aisa da le lo njo ni won yan lo jina o o to tin gbadabo were Were. Maso. Onigbagbo. Mato gbe o. Duro fun Jesu imu kanu. E lo gbon ka. Abi ke lo ko. Mo kiyin e ka bo pada sori eto. Alufa ye Pastor Timothy Olade ni the coordinator in ajo mi evangelical and mission ministry in Oyo State e se mo dupe won ni happy sunday sai ku se baba o out dele o mo an notice e se mo dupe ya ogun tona mo dupe lowo yin keni oye kan mi fisayo oloye de oluwa se nkike lo mo ogun mo yi wa e ma lori kan ni ba ndore e ja pada anu tan eyin wo le ti koja labe se ran se babari eyin wo le mo baba oye lami eyin wo leti dori oke alasepere gbogbo ama ajo alasepeda alagba dikinesi se ti ready eja lo bo mo ba tan baba de ni jejo mbo mo ba de o eja te waju eja te si waju rin ajo emi ona leto so ba se bi fun yin o mo ti so ko baba to bi won mo ti da ko mama to bi won mo ti da ko baba won mo salaye die ibi ta baba won ti se wa mo so bi en se lori ofe ati de bi won de duro mo so osu mo so odun tabi woli Gabriel Adedejo Yelami be
ba wa lori ofe ati gbon jejo agba wo ni won da si ati pade yin iwe ta se nipa baba how many page ni eje won o mo bi so pe won omojo ta pari o ah omojo o ene eje won o how many page ni iwe ta se ah hey about 381 page de wa mo pe agboro mo pade yin pe mo so fun yin pe fodidi odun bi marun Gabriel Adedejoye la mi orin o n fi di woni opo mo odun mefa ko to le na ro ma gbese egbon mi kayode oloyede lato lady america mori yin o e se won ni aku simi o ni sa isimi alayo ni o won ni aku ise ise baba ni sari ni bere pepe aye re baba dedi ti early years were anticlimax as he had to start hacking had a living hood for himself at a very young age. Olafani ati lo lewe. Sugba ati kekere ni baba ti ni lakoja. Ilakoja to wa ni ko jodi lowo. On te si waju. He si make mo wi fun yin ati so ni pare. Koni eyan kan ni o je ologun omo kan ni o si je pelu ibi akoni yan o ti je jade ko se ni omo ibi ogbo yan o ti farahan ko se ni oye aditu ni oni kan ni o di kale oni kan na ni o tun kan re e ta fi n po lodumare nu aditu ni ijo ba tu oye re o le ye ni gani ndoba tunikan lo yere o yeyan baba o lori ofe ati lo lewe won lori ofe ati won lori ofe ati lo lewe alako bere debi won lo grama sugba won wa ti ati kekere bere rin ajo awon se e saja sele ka ri toro kobo e ja sele ka ro wo ta ijeun e ja sele e ma gbagbe mo wi fun yin pe agbe ni baba to bi ode to gbowo to gbonu oni baba baba re iya to bi igba to lo sa mo ni mama to bi sun eyin o tun mu fa seyin ba baba woli Gabriel Adedejoye lami bo la se wa rin ajo aye igba ti ya to bi won sun won atamo yoku re eyin na maru se ti le ma se ngba na eyan ba re ku oko he ko pa ko ta oniye ti won ta Congo beyan ba debu je din popo ko ran won lowo beyan ba lori ofe ko gbo pe ko ba demu beyan ba lori ofe ko gba si agbaro bi e ba nso de lo ke yan tele won bo lo n ba ko beyan ba salaba pade o salaba pade etu mo ba salaba pa pade igala o ba salaba pade ologede o ba le salaba pade oya bo ba ri gbe wale bo ba ri edakun ata ni o aje o o
omo odun meji la ni gerege ngbo di pe nba won gope ha omo odun meji la ni woli gabriel adedejoye lami ni ti nba won gope nba ya owo ta ri koka mo gbebu kada jare nkan won si gbogbo gba ni agbawo la wa da si upon realizing that the proceeds from the palm wine business could no longer suffice for his sustenance he took to working as a lodger awon ti ma geginu so mele won lo geginu gbo wa bigi olule awon ti ola ola e se ti baba tun mu mo nu opolopo odun le se ṣugbọn bi won tun se ndako ti en gope ti en sise awon agegi ko le ka ko le to ko wo le ba won tun ma won se pepepe won tun mu mo nje mo pe afese ku bi ojo ni baba baba ko ni he trained as an amateur pugilist afese ku bi ojo npo ya baba tun mo dako won to ko ba se mo ta won ere oko kan bi koko bi kasu tan pe ni farm producer ṣugbọn gbogbo ẹ naa eyan sa je eyan loke pe asa lori ofe ati tamu lawon aye kan irin ajo emi leto lagelu ni won pe bi 96.7 fm oke gajoke ile fufu ba la fele le le ibadan akoni to ti sun ninu irin ajo igbagbo woli gabriel adedeji oyelami baba alase pe awon sai ni won se lo lani kan to je bi egbon fun won nlo ba ni iwo na ja lo sosi ni sosi ni je be iwo ni je sosi ah so ba pa won lesin gbagbo ti won ti wa bule wa ni eh lesin wo won la won oso ma lo kan awon jesa won ma wa sise okowo won la bule adesina ṣugbọn ba won se nlo pẹlu okowo won ni an mu igbagbo kikunu kristi dani ka bi o lere ni di okowo ti e sa ri o nibe sa wa ri jesu legbe re ni di ise re sa ri o nibe so wa mu jesu dani mo ira o ira o won la won osu ma lohun ko si bi an lo ti an ti lo si okowo awon ati kristi won ini ajo o ma rinrin ajo awon ni amu ijo Christ Apostolic Church wa abule adesina awon ajo ni pe ni ijo olororo because they always use anointing oil wa ma lo ororo fun iwosan ah wa gba o wa gba jesu sa aye re o akiri sore ni wa gba o wa gba kristi sa aye re o akiri sore ha baba ni ara e ba ti ni a lo ṣugbọn before then ki iya to bi o to sun won de be o iya to bi a ma digba lonu jo anglican ko to di pe mama to bi o sun o ti n fi ara romance nta le pe ni esin gbagbo esin igbala esin iwosan idande ohun itusile ṣugbọn o darapọ mọ ijo Christ Apostolic Church o si n ba won josin awon ise iyanu ti n towo awon elesin igbagbo ojulowo ogba naa jade
isowo sise esin won owu baba Gabriel Adedeji ha Adedi ti oye lami owu won lori o ogun won lori po de ha awon eyan kan re awon eyan re won ba ni won sa jọun ba isele rin ajo yen lo baba Adedi ti that was in 1953 took a giant step toward what will become the divine element of his career. He joined the Christ Apostolic Church movement. As he gradually advanced in years and in his romance with the new found religion, it was obvious to all who knew him then that he was endowed with extraordinary spiritual gift. Bi se ndara gbo mo tin ba won josin la won kan kiyesi pe omo eleyi ebu kan benu aye re owo olorun wa nu aye re won notice woli Gabriel Adedi ti oye lami ele lo nfihan awon tin be ni waju re fojo la rere inu baba ma dun baba ti so nipa ka jade ka lo waasu Kristi ha a ma tele won lo lara awon baba ti baba Gabriel Adedi ti oye lami baba lase pe ti an koja latara won ti an jo rin ajo as a mentor latiri baba late apostle Joseph Ayodele Babalola latiri baba prophet evangelist David Olulana Babajide lara won latiri baba pastor Akibowale lodun ti baba darapo mo ijo Christ Apostolic Church movement odun yen gangan ni salaba pade baba alufa Akibowale baba Akibowale ikoyi ni won wa awon ni overseer fun ijo Christ Apostolic Church ikoyi Ikire, Gbangan, Ode Omu, Ago Owu. Ninu ori ajo yen ni baba so pe to. Sa ni frise. Eleyi ta nse yi. Sa ni file. Won ni sumo baba Akibowale. Baba ni kosi wahala o. Ohun gbogbo ni nbe lowo en to seda aye atorun. Baba tuma baba Akibowale daada won fi oju sirin ajo igbagbo won ti pase be doju lowo omo olorun eko Kristi ye won daada sugbon ko to digba na irin ajo kan sele nu aye baba irin ajo wo ni ma

toluwa ba ni omo gba ko ni gba iri billion ti ba je ko ni gba lowo yin ki jeje ku je en to laye to lorun o si ke ninu ore ofe christi hewo awon ti an gba ore ofe yen koja no fi je pe dola baba sun sibe ma je mu ori oke alase pe osun toro duo lori ipepele christi e kori ikire e dori oke alase pe ke e lori owo agbara olorun be e lo sawon e ka ajo ta towo baba bi kale ke ro wa agbara olorun odun meji lohun ati baba mi nu oluwa michael oju olowere ni e fi jo wa seminary inu odun meji won de be o won ti baba olowere gangan so fun ara won nipa gabriel adedi ti oye lami ninu ijo christ apostolic church e gbagbe di e gbagbe yun e awon mejeji iko atriju ni won won ti sun amama je mo si do sibe e lo ki agbara e lo alase pe a ma te waju nipa tan baba Tobadi jo mejo mo so yin gogun o e le riwe yen ra o the act of holy spirit in the life and ministry of prophet ja oyelami 1911 to 2016 ojo ti won ko jade mo lori ofe ati wa lori oke alase pe mo si wa lara awon to coordinate eto yen lojo na lohun ori ofe ni o anu ni mo dupe lo gbeyan omo olorun e ja ma mura ti ma ka ma te waju aye lo ja o orun ni le jowo christi mu mi dodo re ma je nje bi o

0: gun awon eyan ti won je agberoyin sita ti ayelujara to je yi pe ara mo ta won lati soro ju oloro gangan lo won ni o ma jorosun o na ni won ise egbe kan ta gbe kale fun ti oselu bi o se wi pe agbe kale latari ati le je ki ibasepo laarin awon omo egbe kogun mo be kedere ohun to ni se pelu awujo ni won ni iroyin ohun gaga bo ti se to eya won lowo o je iroyin eleyi ti kodun ma won nu o ti won si nje odi mimo wi pe egbe ohun ko n ba won lowo ninu ohun to ni se pelu oselu won ni ohun to ni se pelu awujo ta mo si social engagement o ni egbe ohun lo wa fun be kedere o dun ni pe awon eyan won si o ki egbe ohun won si ki ti won si nkin ti o ye ki won ki ma egbe na won ni ewe o ti wa se pataki lati lo anfani yi lati se nilana awe mo nilana afo mo ti o fi yi en to loju be kedere eni to je pe o loju nu yo si yi o na ohun ti won so won ni won ti wa fi oro hun sita o wi pe egbe na ni won kan se abewo si won kan se abewo si ade kan bi latari ati je wi pe won ke si lati fun ti eto eleti won fe se won wa nlo asiko ye gege bi o ma joro so club bi won tin fi lede pe ko si igba kankan ti egbe na ti won fi ontelu ogbe ni ade kan bi tabi enikeni tabi egbe kegbe tin lepa oselu tin wa ipo oselu pe ayo awon re o won lawon o se be o won ni e mo gbagbe pe n to ni se pelu ore ta mo si friendship ati awon ojuse awujo social responsibility o na ni won gbe egbe ohun ni won gbe kale fun won ni eni ti o wa n soro to n fi oro lede wi pe loku egbe ati awon ko igbimo egbe ni won tin yojo oro sita o wi pe egbe ohun ni won o fe ntelu ade kan bi abi mbola gege bi iroyin ohun bo ti se n fi lede won ni iroyin to n ti igun ohun jade o je iroyin ti awon eyan si tumo won ni ko si ye ko ri be o wa n fi oro lede nilanu la mo fafa idigi la ti iba pe won si abewo yun oma jorosun club ibadan awon si abewo si ade kan bi latari ati kesi fito leti gege bi omo egbe bi awon yoku to je pe ran na ji omo egbe lati wa si bi ajorosun de eto olododun ti omo ajorosun club ati won ma jorosun club ibadan ti won gbe kale nibi ti awon omo egbe ti mo peju pese fun to ni se pelu awujo social purpose won wa lo anfani yi lati se afomo iroyin ohun pe bawon ti se lo si odo ogbeni ade kan bi o na la won di odo gomina se yi makinde fun eto yi pe awa kesi yin o pe e ba wa joko e ba wa pe fun ti eto ajorosun de won soro ilekun ti won si nfi oro lede pe o ma jorosun club awon ise egbe kan ta gbe kale lori oselu bi o se lori n to ni se pelu oro awujo awon o si fi igba kankan buwolu fontelu ogbeni ade kan bi bimbo ninu lepa oselu re magaji salaudin kamaldin adeniyi nlo fontelu o si fi iroyan sita loko oma jorosun club
1: o ra ka fi be ka mo ki gbogbo awon to je ololufe ikanni lagi lu fm ti won tele wa ni gbogbo gba ti ojo bi won je oni ka to dide lori edo ki iroyin mo ri alaja olaide fausat aka folad adeleke yawa alubankuri ati iyawa mary bola aya belo iya aseyin igba odun odun kan ni o aseese amodun asamodun se mi temi tayo ye ladun aboro lo ko mi ire atayo e pade titi la yo akinsola lori eto akoko yin
0: akanji ko yin re enjo olodumare ti o se fi gigun okon joseph ajoko bi en tin fe na lo ko temi
2: la gelu efe jagaba gogo retio ma ro wan so
3: ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa ni bi ki bi te wa te ti na nfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun yala ofera nkan ilonule tabi

0: ka bo pada e wo wi pe ah kilo de le wa ja die ya wa o na ni ya wa na ni mo bo wa la lejo la ro yi o si di dandan agboro gba won la lejo ni ah ni choice o si choice
1: e pele ku de di asiko mi ma
2: e ka ro
1: emi na le mi o ni fe o eyin o le mi o
2: ni
1: eyin o le mi o ni fe o
2: iro iro iro
1: olo olo ni oga gbogbo
2: olo ni sugbon ah
1: e je ka we
2: e je ka te ka to de bi ko
1: e je ka we eyan mo eni to ba wa soro
2: e je ka po ti e ri loruko ti mi e ma so pe olorun oko mi ti mura e bi o ma korin e bi o si ma fi ogo ti mi korin
1: amen jesus eku dede asiko yi eku se oluwa
2: e se gan ma
1: eku eku boju ojo se ri eku ati gbadegba
2: olorun
1: eku ododimu
2: olorun ni
1: oluwa duro ti olorun ni fi sile
2: amen jesus
1: ati to gba melo bayi ti e ti bere kasinkan e ja sare lo be
2: odun kesan la ma baba
1: iro ni o ti ato be e ba na ni la ikule ana
2: e ti ranti
1: o da bi ikule lana
2: odun mesan ti olorun tin je olododo
1: ki lo bi baba mama
2: to ba je pe ero eyan gege bi eyin se mo odun meta seyin lo ye ka ti stop e
1: sugbon olorun ti gbogbo eru ku ti gbigbigbigbigbigbi
2: o ye ka ti stop e pe ah e wo mi o lagbara kini mi ro po le lo mo
1: sugbon sibe sibe olorun je wa ara re
2: lati ile ohun oluwa ni ko se pe kini iwu mi o mo fe ma se ohun oluwa ni oluwa lo fun wa ni me ifa igba ton fun wa ni me mo pe ki n se birthday mi january ni ki wa ni me se je pe osu karun o gbodo koja o ti o fi ma te pepe ope ti gbogbo eyan de ma ma pejo lati wa ma fi ade won lele lati wa ma juba ni irele irele to fi kun yen olo je ko pe asa wa ni casting town ma yato ko fun wa lori ofe pe ma korin mo fe nowo ni irele lati wa fi se mo pe ade normally
1: ko fun wa ni anfani pe ejo awa ta wa nbi bayi ta lo le fun wa ta lo le fun ni 200,000
2: a lo
1: fun 500,000
2: ko fun wa ni aye ye e mo ke ngba mi eyin kan pe pa lo change man ya ko fun mi laye ni ki je pe mi ni lo e sugbon ohun to so ni pe wa yin mi ko awon eniyan ojo lati wa yin mi awon ti mo gbe ade le lori ade yen o wa ye opolopo mo awon pe ade awon yoruba ma so pe okolade ori aya oni rara o nfi ogo ati ona iyi o fi de gbogbo e da eniyan ni ade bibili so pe kini eniyan ti wo fi nbe wo odun to wa pon le to bayi so olorun ni ohun pon wa le gege bi e da owo ohun ohun fi ade le wa lori opolopo nigba to ba wa wo are bi to gbede a ti wo pe ohun ti je nkan
1: so be ko le je nkankan
2: be ko le je nkankan so olorun ni ohun pe fun awon to ba le wa pelu ade yen pelu gbogbo nkan to gbe to ni achievement yen to le wa lati wa so ade
1: la la re ra ni sile ni waju re
2: lati wa yan olorun so ododun ni o wa yam lenu bo se pe odun mesan
1: o ti ya pe
2: o de ti pe
1: kabisi olorun
2: le ti olorun sha
1: olorun si je olorun o de je owo ara re
2: honestly ma honestly
1: ibo le ti gba ipe gan
2: se ipe casting crown e se long story ni o
1: a wa short e ni o ko le long o
2: long story ni o mo lo gbadura ni se ri bi mo se de nu odo pastor yen mo ni ka se wole bayi oto ni nkan ti mo wa lo ẹni wọn ni ṣé kò ń sọrọ mo ní ẹ sọrọ ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ni nǹkan tá a bá lo èmi àtẹ̀gbọ́n mi ó ní olúwa ní abọ́ ẹ̀dà mo ní abọ́
1: ẹ gbàbọ́ débi
2: àgbàbọ́ wa pé abọ́ tẹ fi fún ló ń jẹ lọ́dọọdún tí yín dà gẹ́gẹ́ bí olórin pé tí yín dà ó dẹ̀ jẹ́ pé ìkórìtà sí mi mi láìkì púpọ̀ ni wọ́n ṣe concert wọ́n ṣe mílẹ̀mílẹ̀
1: láìkì wọ́n ṣe concert tí wọ́n mọ̀ kiri káàkiri
2: ẹ̀yìn náà mọ̀
1: yẹ́n mọ̀ kiri káàkiri ni
2: pé
1: ọ̀rọ̀ ọdún ẹ̀yìn next week ni o on the 6th ni o on the kini kan ni o
2: instrument
1: sẹ́yìn onígangan o eléré o èmi ò lágbọ́jọ́ rẹ o
2: lágbàjá wàhálà tó bá wọn mi ò ti sọ ti mo ní mi like èmi ò ráyè mi ìfẹ́ ẹ jẹ́ ká rọra máa ṣe bá ṣe ń ṣe jẹ́jẹ́ ṣùgbọ́n níjọ́ yẹn mi expect ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀tọ́ ní nǹkan tá a wá lọ síbẹ̀ la lọ gbàdúrà sí olúwa ni tó bá ti tẹ́pẹ́pẹ́ ọpẹ́ fún mi kó tó di pé mé kọjá ìfẹ́ àtìgbà tó sọ nǹkan tó fẹ́ ṣe mo rí lulẹ̀ omi jí àtìmọ́jọ́ kò sí mo re lule iyawo pastor e na sare pepe e wa gbe anti to fe da ku si
1: church wa o
2: so church wa nbi o so she mo mo wa han pe how will I go about it pe mi mo bon se nse kini sugbon ohun yen jade pe lo te pepe ope ko ku awon eniyanjo lati ma yin kibo lati ro
1: toro pe fun owo
2: o pe fun owo ma ti o nse owo kekere mo pe nbo ni mo ti fe bere mo be sin pe awon ti mo mo to je olorin to ti seru e dada
1: ti la mi la ka ni die
2: mi ma se mo pe to to mi ki se omode sugbon mi mi kan bayi ko ti e wa so polo mi ri rara e pa na yen se kini yen no won ni awon won ba nti si won ni awon omo to ba ti joro ti yin ni iko to lohun ba ti di ke lo se
1: eni ke se
2: eni ke se a wa fi gbagbo bere in fact igba ta mo ojo ta fe mu ta fi ti wo end of the month ta sha wo pe mi ti fe
1: mi yi o gboro pari o
2: mi ma gboro pari ah ma ti ri kankan bawo la ye fe se o da e ja fi si last Sunday of the month
1: nibo ni todun ti ma waye
2: todun ma wa le ni RCCG Solution Assembly Solution Assembly yen wa ni adojuko police station to wa ni orita challenge oni sisi rara bi te anybody ba tin bo te ba de challenge or new garage lati new garage e locate orita police station orita challenge orita o ni da keji e bayi ibe ni
1: e ba to pe boya nbo lati challenge mi bayi te ba ti ku oni barracks police station orita e kan to rara ya bayi
2: won e won ti e ni kan ni won ni koja
1: won ni koja
2: e mo ma yi other side egbe keji lo wa won kan fona tabi kan wa
1: e fi moto e wa moto pada bayi bi pe to fe pada si ona challenge e ti ri
2: won ti ri won ti ri awon eyan wa nbe won ti ri bana ni be lo ma locate wa ago kan
1: lo san Sunday to bo ni
2: Sunday to bo yi 31st of May Olorun fe kayun gege bi olura pada wa to nra wa pada yo si tun ra wa pada
1: odidanran
2: o ma ra orilede yi pada
1: odidanran
2: o ma ra aye eni kokun pada o ma ra ipin iseda ara awon aye kan pada
1: odidanran
2: eyan se tun bo ninu eyin an bo wa yin ni ko si nkan pada
1: awon wo ni o ma darapo mo
2: awon olorin emi po to nbo toluwa ni sings ma wa nbe mama shenwele jesu ma wa nbe baba tun ni se nbo ife odogiyan onbo dot keys onbo awon iranse olorun to nbo baba wa Abraham Adelegan baba nbo then agba onijita ti gbogbo wa mo portal lati ilu Eko won bo opolopo awon eyan bo to npo baba re mu gbogbo awon eyan bo
1: baba awo omo kekeke
2: baba omo
1: baba re mu ni baba awo omo kekeke
2: baba wa ninu oluwa egbo won bo iyawo oli
1: ah awon na nbo brojo si nko
2: awon ah awon gan na je
1: awon gan ni oninowo ah brojo si awon ni brojo si ni mo nsaki eja tun wele eja tun mu ele olohun si fun laye
2: oh my god
1: fun lagbara ki tiju
2: honestly
1: ke bu e ba bu be jagbe mo kokan in lo ti enu do si iwo ni o saju Christian aduro ti ko ni fin eku idodimu bawo wa ni eto wakati yin ba lo se lo si
2: splash sherry emi o ti e mo pe
1: ki le ni be bayi
2: mi mo pe kini edo ba emi ko ke pa ye ma kon soro ni
1: nita be na le se dori radio le se mo so
2: da ma wa so se mo pe e wa salaye kini e dele
1: fun mi
2: kini e ma wa che
1: e ngba to ba ya eyan o mo na ni
2: e ma o pe ah mo ti so so ku e ba tun ni iyawo le ama pade mi won kini te so le mo
1: e won e so ba
2: lo ya so la yi mo ni aye mo ti rire o
1: e ki gbogbo awon to ma la pa
2: at least olorun fi yin ti mi lati encourage mi se mo oto ni pe ebun wa ninu eyan oto ni pe keyan reyan lati discover pe kini yen le se kini yi lati tun wa ma guide eyan elomi afiyan le ni ba mo wi to ba wo e sugbon olorun fi yin ti mi lati correct mi e wo ya iya wa
1: yo tu elu
2: ah eyan rogo won agbo ni
1: o ti yeye
2: lati oni ti America
1: o ti yeye
2: iya wa ni ah shade o sore o sore
1: iya toyo
2: o sore mo ya kini mo tun se ma ki lo se
1: e se ago kan ni ka fi pade si
2: ojo Sunday gbogbo eyan patapata ni ojo Sunday yan ma ni ore fe lati fun awon opo 50 ni onje ofe
1: gege bi se yin pelu iranlowo mama wa
2: mama wa eh atawon baba wa
0: atawa
2: gbo awon to ro wa lowo eh be na ni a ma ni ori ofe lati ro awon odo
0: lagbara
2: ni agbara ni ojo Sunday lagbara olon gbogbo eyan la pe patapata lati wa jin olon
0: e se o adupe lowo yin
2: thank you so much
0: thank you very much an pada bo laipe laijina won ni egba oya elosin

0: bo pada se gbagbe awon ta nba bo lori oro ife ife atijo
1: ben
0: ati kuna
1: ife saju ben
0: ife saju ati kuna
1: ben
0: ati gbagbe re
1: ben
0: awon ta wa mu se lasiko yi awon to je tara wa gangan
1: ben nitori pe ani ife yen gan o wa je ka wa
0: se wa ni ife ohun gan ni ati a fi ati ife saju ati ife ti sin gan me lo nu wa la practice
1: e se ri ai si ife yen be ma o lo fi de pe a wa ni eru
0: eru wa
1: wa mama te ba mo to sele to ba won mi ni ana awon oja to je pe awon eyan ma na ni ana pa ni awon eyan awon eyan mo beru iku gan awon eyan o mo fe ku gan
0: alatago mefa ni abeje elegun si ti dele
1: se gbo se elele ni
0: o ti wo ko du oba alele
1: Nigeria o da Nigeria o da le o fe ku Olorun aba wa torilede se on to dani wi pe ka ni ife ife Olorun ta ba ni orilede o pada da o ori o dede yi o si da loju wa lagbara Olorun kin se leyin emi ati yin o orilede yi o da Oyo state o ni baje so n ta gbodo ni ife omo ni keji wa gege bi ara wa mi o ni ni mo ni iru ibi si yin tori pe ese mi tin ba ni ife yin te ba se n ti o da dandan ni kin pin pa o ku die ka to mi o ni ma leku si yin e wa duro awon eyan to ti ku e wa duro awon eyan ti won ti pa eniyan ni para won kin sajonu o
0: kin se win kin sawon oro nu onu gbo
1: beni eyan ni dira won lowo eyan ni para won eyan no kidnap ara won won kokun se ajonu won kokun se mi kan to so kale wa tori pe ko si ife ni ilu ti o ba de si ife ko le toro ilu ti o ba de si ife won ni feran olorun nbe aye won ma taku soju ko so ife ti o si nbe ni o mama woli e wo oro ti talk ti mo ra so yin okunrin kan si pin mi oni ah oni baba oni nte so yi si je kun lo ra jawo pe oni yawo oni o si se no seju so oni o
0: oni
1: yawo oni wa wo pe kun ti e fun ni
0: o fa to hun se ti yawo ni yawo ti ki lo ti
1: ogboju
0: ti
1: e se mo ni ki lo wa ki se oni yawo ti yen mo ni oni kan pe kon kan fun le meji ni mo ni ti e o ta to ba fun yawo ni yawo so opolopo
0: yawo ni yawo seju si
1: ni
0: mo ni yawo yawo duro si to fi seju
1: mama
0: se ko kun ni mo nlo re seju so bi
1: mama woli awon poverty kan ti sele to je pe awon obirin mi o pera won ni single mother o wa nle oko
0: o wa nle oko yo si puro fokunrin mi pe single mother
1: single mother won o loko
0: tori pe oko re o ri agbagbara lati le gbo bukata
1: ma duro obirin mi ti o so pe opo aye lo oko a lopo efe fawon eyan efe fawon eyan lo nje
0: to je eni ka wo opo wa
1: awon opo wa
0: awon opo aye na wa wa
1: awon opo aye o wa won ni awon
0: ti e wa mo so fun o pe beru olohun
1: mama woli
0: iro o da
1: mi o le gbagbe arabirin kan mo so fun owo awon eyan to lo babi awon mama yen wa ni kin sopo
0: o ni ko rebe
1: o ni ki mo ni wo ma tun ba won dun je yi o ni ko da won ne be lo ro lo ki lo kan won be opo aye lo o lo n gbo bukata o lo sikun ni okunrin ti ku ma pa mama n gbo wa di koju bi osu mefa lo
0: oko
1: e wa ku o wa pada si department ti opo to pe ara re yen so iya ni ife ni ti ife ba wa mi o ni iru onje wo ni won fe fun mi ti mama opuro iru kini mo fe se ti mama apuro ki lade ta mo fi dira wa lowo ki lo de ti mi o ni fe ke eyan kan goke ki lo de ti mama gbadu odi lori eyan ki lo de ti mama wo ona ke eyan kan fi subu ki n ba le fi goke ko si fe nbe
0: prophet abi pastor mi won ri pe iyawo omo ijo o pupa o se wu daada ohun ati oko re o wa ni gbolohun aso that omo ijo wa wa ba pastor pe e wo mommy dayo won tun ti gbese won de o bo se re o mommy daddy loke daddy loke o wa so pe ma de ba yin ba mommy so o ye ko se be na o
1: e je ke mama e je so nkan fun ke se gbogbo pastor ni o good ni o counseling of marriage
0: gbogbo eyan kan lo
1: gbogbo awon pastor kan wa ile pastor mi gan o da
0: ile ti won go to
1: mo to ju awon iyawo pastor mi ma ri ni won le so ba iyawo pastor ti pastor mi ba na iyawo e ninu ile ko ni le so fun mo ojo won ni mommy ki lo senu yin won awon fi gbagan na ni e ti oju so en to lo ba ti ile ore e toro to wa lo nsoro iyawo re fun en to si je pon ti won na ti mu iyawo e mo le tele igba yen wa ni iyawo re ni lo adua igbele ti yawo re ba de ti lo si adu agbele ojojo meje juwo si o lonu
0: olojo meje
1: o lonu
0: meta gan to
1: se meta to to
0: mama ejo kin ejo ikini ni adu a yo gbona jijiji
1: ise
0: ngo ba ejo keji ati wa fi nkan sira wa
1: lo ni igba ikeyin la wa yi
0: igba ikeyin ni
1: so tori e ni gbogbo omo olorun nilo lati ji ko da nti jesu nse mo ko da otito mo I ni ife mama I ni ife lo ma mu mi gbe eru wole omo ojo mi lori o ti pastor ba ni ife ko ni gbe eru wole omo ojo e
0: lori ka mo ojo denis si pe ah daddy ile yen won ti pin temi o plot merin no fun mi sir ninu family ejo ba mi gbadura ko olorun fun mi lori ofe ati ko so wa ni god of yonde yo kan fun church nbe
1: oluwa ni fi se oluwa ni se oluwa fe ko le teyan fe gbe ni e je ki so nkan fun yin enikan ra moto o si gbe lo church won o ni baba o to god be the glory o ra moto moto je po owo loan lo fi ra baba ni ko yo ida mewa lori owo
0: moto to ti sanwo re
1: moto to ti sanwo e
0: bo de se wa si oda mewa yo tun lo wa owo mi
1: yo wa to ba pe moto yen ba je 16
0: million
1: so emi yo ti o ma wa so tori pe awon eyan ni awon eyan fe o to se ni ro ta awon eyan si fe leleyi mama mi o ni tan yen mo gba ti mama fi e mo gba ti mama be ni e mo gba ti mama fi se mu mi kuro lagiju nbi o to ti jade nbi ko ja be gan
0: awon
1: eyan
0: wa
1: fe o won fi o to yen ni o to yen awon eyan fe
0: ti mama po si gan ni won wa ji
1: baba si mama iro yen ni bo ma se wa so pe oluwa ni kin tan kan fun e loruko jesu
0: se
1: Jesu wa je businessman ni tin ba fe je to je pe mo fe se business tin mo fe mo ta omi kin kuku lo ra kin lo factory kan kin lo ko kin se ma ta omi fa awon eyan ju pe kin wa pe oruko Jesu lori iyanu so pastor ti ba tin se be ko feran omo ojo e ko ni lo ko feran omo ojo o pastor to ba tin gbe ororo to n ta loruko Jesu ko feran omo ojo e
0: mo fi oruko Jesu
1: mo fi ta so pe wo lo ni
0: o le ta
1: fura re mo poruko Jesu o ne ko ni die fi Jesu le Jesu ni ogbon pa owo ko le bi npa on e wa ran mi lowo fun ise oluwa ko ni e wa ran olohun lowo olohun ni ran lowo ko ni lo iran lowo wa o
0: so e ran mi lowo ka jo sise oluwa
1: yi ajo sise oluwa yi so o si ife o ti be latori pepe isoji topolopo wa nse isoji awon baba awon babo ba dare awon isoji ta ngbon gba yen sa awon isoji to ye pe mu omi re wa lati le ni won si gbadura fun won awon isoji yen ki se pe laughter re lati wa ko ran dan dan kan kale ka so pe an ta loruko Jesu ki se isoji a fin pa owo ni mama woli o tell you pe baba ni ife Christi Jesu to pe wa yi a ni fe ko mo ojo wa ko wonu ina
0: tori pe ko si ife kankan nu
1: wa ife ti so la tori awon tin dari wa atawon tin se kini o ife ni na si ife wa nbe ni eni ti o ni se akoko campaign ti fe denis le mo re lomi ti o lo mo je ti o lo mo jagbado ti o mo run agbado lodun awon iya alagbado elomi de mo ri ti o mo joko ti awon alagbado yo joko ti awon onisuya ero pe eyan gidi ni ejo wole tan yo fi oju yin mo mabo se fe niyan e ja so to o
0: elomi to ba so bi pe pakute ko lese àwọn ni ó kọ̀kọ́ débẹ̀ ǹjọ́ kejì torí wọ́n fẹ́ dìbò wọlé
1: irọ́ ni ẹ jẹ́ wọn wọlé ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ò dáa
0: bàbá wọlé tán ni wọn kò bọ̀ dá
1: lé tó mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ò dáa
0: gbogbo wọn máa padà bọ̀ lórí rédíò pé wọ́n lẹ̀ ń pín nǹkan
1: reality
0: ni bẹ́ẹ̀ sì ni awí o
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: awí fún yẹn gbọ́
1: àwọn èèyàn ń fẹ́ òtítọ́ ìran tá a wà ìran kẹ́ ẹ̀ tàn wọ́n pa ni o ìran tá a wà yí ìran tó jẹ́ pé kẹ́ ẹ purọ́ fún wọn mọ̀ pé irọ́ lẹ̀ ń pa àwọn atúnlé ẹkú sí olúwa dáàdì ìran yẹn ni o ẹ lọ ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n ti ń sòótọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ kan fún ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ẹ̀rí tó ń pé 5 million tó ń pé 20,000 tí wọ́n bá ṣe ìsọjí tí wọ́n ṣe program ẹ lọ sí bible study wọn tẹ́ bàrá àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀
0: wọ́n wá bible
1: nítorí pé wọn sọkò síbi tí wọn bá lọ jókòó síbẹ̀ torí kò sáyé òótọ́ ń bẹ̀ bible study ló ti máa gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ lọ bẹ̀ ẹ ní ọlátúnjì ọlápàdé purọ́ pé ibi tí wọ́n ti ń ṣe program tẹ́ rí àwọn èèyàn lọ́jà o ọjọ́ bible study wọn lẹ́ẹ̀tọ́ mọ̀ bóyá wọ́n ní ìjọ àwọn èèyàn ò ní wà torí pé wọn ò rẹ́dí àti gbọ́ ẹlòmíì kàn gbé bíbélì lọ́wọ́ ni màmá kò ká kò mọ tí ń bẹ ń bẹ kò rí tún ṣe pé wọ́n tún kọ́ ni kẹ́ wọ́n kọ́ ni yorùbá kò tún lè ká kò kọ́ ni english kò ní ká ohun tí pastor bá ti wí ni dádì wa wí báyìí dádì wa sọ báyìí daddy wa so be ngba to je pe aye re daddy na lo ba yan
0: daddy lo yan ko fun
1: eh daddy na lo ba yan aya
0: daddy lo yan yawo fun
1: opolopo ti won si ti ba yan yan na ni wahala ba eto egbe yawo won mo so nkan kan mama woli te ba ri omo ti omo mama yan okunrin to ba fe fi obirin to ba ti ni bi pastor bi meta ninu phone re omo yin o gbodo fe se ma gbo toro
0: to mo biri uti ni pastor beta phone number pastor beta
1: lori phone re
0: in ba tete
1: te awon yen ni o ma dari eto edile won awon yen ni o ma so iran eto edile won fun won okunrin yen o ni gbadun yawo e te ba ti ri en tin tele pastor so tin tele pastor so a ti so pastor yen dolohun koda ki oko re so pe ma lagbaja o ba so nje le o ti pastor yen ba ni ani program bi kan yo tele lo
0: ko ni
1: so
0: nje foko
1: o bi o lo se so daddy n pe mi daddy lo pe se daddy lo fun lowo nje se daddy lo pe sinu ile se daddy lo ran lowo
0: nigba to ba ya n to fe lodo daddy yo gba
1: yo pada gba o ti n gba tele na
0: o gba tele
1: eyin le mo
0: 0912370865 aso ti n gba tele lodo o pastor iro ni e awon eyan ti wa lodo
2: hello
0: hello
2: sorry
0: e ti wa nbe
2: oje olubile lati seyin
0: ah
2: wa se awon baba wa ile opo o
0: o lagba po
2: ah awon eyan ni fo gbo gbo yi ti won so yi
0: won ni fe gbo
2: won ni fe gbo to do ko ba na awon baba wa lai bo se ri ni won so ni o se wa ni o musulumi na niyan o o si fe abi pastor tin lo jibu tomo ti se pe tin fe se ri pastor tun ma pe o ma mo wa olohun sa nu wa o
0: Sali olugbile ko ni.
2: Awon ni a bi olugbo sere je o.
0: Sali olugbile?
2: Yes.
0: Ah, gbe nga jise o.
2: Eh?
0: Gbe nga jise?
2: Okay, gbe nga. Mm. Mm. E bo se ri le ma binu.
0: Eh.
2: E ma binu. E ma tesi waju o.
0: Ami o, ami o.
2: Ile se la gelo ni baje o.
0: Ami. E ja gba pe mi. A se pastor tin se nkan mi ko se anybody to mo ni se sare tele pastor
3: bo se ah ki baba wa olohun a ma sagbara dodun
0: ami
3: oruko ni oke oluwa ro ti mi oluwa ko n tin ari se ari alasa pata ibadan eh ko si fe lo to eh ri pe awon pastor mi won a ma ni church ti o da ma mi wo da ni won se won ti lo sorun won ti bo won so fun won pe ti won lo da a ni fe lo n paru eleyi ẹni tó lọ kéré ọmọ làkejì rẹ ṣebí torí owó náà ni kọkọ bá tẹrẹ gúnra rẹ wò náà kó wò bó ṣe rí kó tó fi kọ ọmọ làkejì ká wá fẹ rí o kó orílẹèdè wa kó lè túṣẹ ẹkú ètò.
0: Àìnífẹ́ yìí pọ̀ ó sì ń yọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà lẹ́nu ẹ ṣeun.
2: Ẹ máa kó ojú máa kò ní ṣeyín kò ní
0: ṣe. Alàbà akọ yìí látojú olómi ọkọ ìyàwó ẹ àmì o mọ́rin ibi tí ò bá ti ní sẹ́ni tí ó mú ọ wọlé o. Kí wọ́n ti ẹ̀ fírù rẹ ṣe kò lè jẹ́. Kò torí kò ní ti ṣẹlẹ̀ lọ́hùn gbéyàn gbèrú rẹ owó tó fọ́jú ní ọmọ ọ̀nà.
2: Orúkọ
0: ni alátojú olómi. Mo kí
2: bàbá
0: wa púpọ̀. À ń gbọ́,
2: ọ̀dà ń gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n sọ yìí. Àwọn pásítọ̀ mi ò ní fẹ́ máa gbọ́ ẹlòmíì ò ti máa lọ máa pe òkèèrè gbé torí wọn olórí rọ́nẹ́ẹ̀sì ni. Mo ti ọlọ́run níjó bàjẹ́ mo kì í púpọ̀ o. Ìyàwó mi.
0: Ó dààmú.
2: Ọlọ́bàbà ò ní kú sí wa lọ́pọ̀lọ́.
0: Àmì àmì àtiwọ́ náà. Àmì o, pápá ìjàgbá méjì sí. Kí bàbá tó fi ẹ̀rọ
4: ìbára ẹ̀
0: ṣe ẹ ṣeun o.
4: Ọ̀rẹ́ títí láyọ̀.
0: Ìyá àgbẹ̀ lówó wà kọ́ yìí. Èrè ṣọ́ọ̀ṣì. Ẹ ti ìrè ṣọ́ọ̀ṣì.
4: Ó ní ẹ̀dájú ò sí ilé
0: ọ̀sìn
4: ilé. Bẹ́ẹ̀ ní dìdàkudà.
0: Àmì.
4: Bàbá bẹ́ẹ̀ ní dìdàkudà.
1: Àmì.
4: Ayé yóò ní tuntun.
1: Àmì.
4: Ilé tó pọ̀ láàárọ̀ yìí o, ó tún pọ̀ o, àá pọ̀. Ṣé bí ìwọ́n tó fẹ́ gẹran lé yá ṣe bó lóò ní Jésù? Ìbí náà mo ní Jésù. Ká gbàdúrà sí kẹ́gbọ́n tí bẹ́ẹ̀ láàrin ẹran lé yá yẹn kó kúrò ńbẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa Jésù orí ahọ́n. Bàbá ẹ̀ ní dìdàkudà, mọ̀mọ́ títí láti ní dìdàkudà, ìbí náà ní dìdàkudà. Jésù olúwa wa, àmì.
0: Hello. Hello.
5: Hello.
0: E karo.
5: E karo.
0: E si.
1: Yes, sir.
5: Hello, my sister. I'm into you.
1: I'm in Jesus.
5: Jerry, if any, I could tell if any film go put if any long niwa, so this film or the puwa. If any look to lose all.
0: Hmm.
5: I follow police. I'm so many money. I don't sell it. I think ready you. My so far we have put three jokers in Liwo. Jokers in Liwo. Did you hear? But you said that I want to move to one thing, but what about the two so I want to pull anyway.
0: Aseun a ni le gba ipe kankan mo baba
1: yes ma'am
0: won ni oro tesu to wa ninu bibeli ta ti ko o bere si ni se yi o
1: be ni ma
0: en to ba

0: koke sara kuma ba
1: kuma ba shubu ben kolon ko na wa luwo kuma ja shubu ben ben ben awon to si shubu ni ko si gbe won dede
0: kini kawon eyan se laarin seju aya ke si fi ero ibara eni soro yin sita
1: ohun ti awon eniyan nilo lati se ni pe ki won da olorun won mo ki won da olorun ti olaye ati orun mo ki won ma fi eniyan se ibube kele won eleran ara e ma ja yin ko le sugbon te ba tele olorun en to laye ati orun e o gba yin o tori na lo se fi jesu sile o ki eyan fo mo re sile to de je ki won pa to de to fun wa ni igbala anu la ri gba o loruko jesu yo dara fun e ayero ba ni soro mi te le pe mi sile leyi 070 333 233 964 lekan si 070 333 iyan 3 meta 233 964 ekeji re 070 88 75 4299 070 88 75 4299 te ba pe mi si lagbara olorun emi na ma gbe
0: ben e gbadura fun
1: mo gbadura fun orilede Nigeria loruko Jesus orilede yi oni tuka loruko ogun oni wo be Oyo state dowo re loruko Oluwa ba wa diun gbogbo bi ti awon elemi okokoro wa Oluwa tu asiri mu loruko Jesus a fe iku kankan mo loruko Jesus Olorun se be daabo re bo wa o ile ise yi oni jona anu Olorun oni fi wa sile be ni yo dere Jesus Christi Oluwa wa amen amen amen
0: yes. So adupe fun Olorun ninu igbe aye baba wa ti won tun lanfani lati yoju si wa loni o tun di osu to nbo la se litumo ni ka to tun anfani ati tun gbo won titi di ojo mejo ti etun lori ofe lati tun gbo ohun temi lori eto yin eto wa ni akoko eyin pelu omo yin ore yin ololufe yin titi layo akisola o di ojo mejo ori yin orin hallelujah ko ni tan lenu emi ati yin o di ojo mejo

0: tete libaya. Rabonika kubashaka leke ikapoto sakanyaba. Thank you, Jesus. Aliba shaka tebo mabo soto libaya.
1: Orun lati joba osa. Oshuba ti rawa lati joba oru.
0: Una good morning.
1: Eyan lagwa ye wa shalaye fun mi koye mi.
0: Koye mi rara. Aditu.
1: I did too.
0: Ejo eni to ba n gbo eto laaro yi to ba je christiani to ba ti je muslimo
1: sa lo ni gogo
0: bo ti je onisese mo fe ko gbe bible jade gbe quran jade tori mo a fe ka ibi kan ninu e ko soro to po laaro yi iwo to ba je christiani ba mi si iwe johanu tori ma gbe call e to ba pe wole lati ka
1: Aditu ni
0: baba mi. Iwe Johanu chapter 16. The book of John 16. I want us to read verse 33. Johanu ori oh chikito mo 1 2 3 ni ede Yoruba. It's bad. Go and learn it. Come on. To ba gbo ni ede Gesi ba mi si ni Bibeli Yoruba. Johanu chapter 16 verse 33. If you dey hear me this morning, open the book of John chapter 16 verse 33. Nigeria will receive peace again. I beg, if you want to read them, you have to be very, very in the spirit. Don't bring us down. To ba fe ka jo wa ninu emi ma wa ma fa wa wa sisa ma de fi se tere oni bo se nlo laaro e aditu ni
1: go ba ye o
0: hello
2: o kan wa ni mo ti so fun yin tele
0: hello
2: hello kan wa ni mo ti so fun yin tele
0: e ba gbo hun yen soke
2: nkan wa ni mo ti so fun yin tele
0: mhm
2: yẹn ki o le ni alaafia ninu mi ninu aye
0: eyin
2: o ni ipanju
0: ṣugbọn
2: e tuju ka
0: ṣẹgun aye hallelujah e ṣe gan ni
1: dandan ni ko ṣe ọrọ tẹnu rẹ bá sọ dandan ni ko ṣe.
0: Jáde tó ka kíní yẹn tẹ bá tún lè pè padà láti túkà torí kò jáde síta. Ọ̀rọ̀ tí ẹnu bàbá bá sọ dandan ni kò ṣe.
1: Bàbá mi àfi ìjagun. Àfi ìjagun.
0: Hello di kọla. Hello. Hello.
3: Hello ma.
0: Hello.
3: Mo ti kọ́ wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀. Kí ẹ̀yin tí ó lè ní àlàáfíà nínú mi. Nínú ayé. Ẹ̀yin mi ìpọ́njú.
0: Ẹ ṣe ìyá mi. Ta ló túkù mẹ́ English.

ti o ba wa ninu Jesu lo fokan re bale sori gbogbo ohun ta nfa ta nju ta nse yi iku gbọ oruko baba chikito o de ferege egbe ko to kan se wa ni pe amọ nko ta ni Ako ma nko orin ta nko ni Yoruba e pe ohun mo ni mo n gbe laruge to ba mo nko to ni ninu Jesu wa wa dikini won wa woju anybody ke kere seri ninu ose ta wa yi mo fe ka ma ji laaro ta ba ti ji laaro so ba ni radio kekere oluwa mi o kere ko wa fi orin yin si iyin la mama yan mama yin olohun ninu ose yin sori ba se yin olohun wa fi yoku sile shoti ka iwe chronicles I think 20 verse 20 so long so fun won mechanicals 20 if I'm not mistaken only a shama yin mi se bogun ni a ma yin mi bo se wa yin baba chikito wa to ni awon to fe wa ja ogun mora won sira won awon fe lura won pa olorun mi o kere sugbon iwo ni ko wa sinu e ko wa ma je mukutu ninu olorun gbogbo ẹnu ni mo lè fi sọ náà bàbá àti èmi òkèrè ọlọ́run òkèrè bàbá chikito òkèrè ó yàtọ̀ sí ọlọ́run kéékèèké yébà ọlọ́run mi òkèrè síta ti ní ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀.

sori ta ba ti wa yin to ba ti ribi to ti dide ri mo mo pe wa ni se mo riri ma lo sibe ya to ba dide to ba rerin lasan erin lasan ni mo nso wa mo pe yes ko kere rara to ba de wa dide to ba runju po hey fire

0: Ajoke.
1: Ako isimi oni asiko yaleta akojapo royin agbaye lo ni se ti gbo yin lati kan ti lage lu 96.7 oke to gaju awon kilo Martini Salau lo ni royin sugbon saju egba won koko ile to si yo ninu iroyin are orilede wa Nigeria na ni o ti yin obayi ege bi en ti yimo dije dupo are labe egbe oselo ti APC en to je le DJ fun ipo are labe egbe oselo ti NDC ona do ti se ipade pataki pelu awon adari ni orilede ti South Africa pelu ija eleyameya ile ti wesile ni orilede ti South Africa ajo torisi eto lera lagbaye WHO ona ni o ti salaye pe awon ti gberade fun awon ajakale arun Ebola ile ti besile ni awon apa bi kan ni ile Africa. Iko agbabo lo ti Flamingos ona ni

iyen lori eto ta pe ni je komo nibi ta ti ma lanfani lati mo jajo mo gbogbo to ba se lo iyen lori iroyin re daraya lolokan ojo kan gbogbo to ba ti ni se pelu iroyin re daraya apa bibi nle ti le gbo ele ite ti le mo bo se lo awon aja bale breaking news bakona es

ba nso nipa tawon omo ile iwe ati awon akeko awon akeko ati awon oluko ile ti won ko yen lapa abe yen olorun oba mi edumare loba to ni itusile lodo on loba to ni omi nira lodo o ta wan kese ni bi ta ti gbe agbara wo olorun oba mi edumare o ti je ki won gba omi nira gbo wa pata a ni wa ninu de a ni wa ninu nira pelu ase olorun bi nkan se ma je niyan loruko olotu eto yi otun baba tun de omo olawu alex faguson ni agun ta so lu okunrin ogun ola to e fi gan ma ni bakan na abi mbola sadi o lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen be se n gbo wa anfani nbe lati wo wa lori ikanni bani dore ti facebook e lo te sibe lagelu fm 96.7 etekete bayi e ma gbo wa ede tu ma lanfa ni lati ma ri wa wo sikiru ayin de oju itere lorugo ti temi omo omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa o ya papa paka sun sowo waju aloye nti peregun pere ni tewe yeye won kin to ma lo eh ose ta mu ina ni baba nso nipa ileya cashport awon eyan ma lanfa ni lati gbenu si o ileya cashport ko sele ri o fe sele baba nso nipa ileya cashport agbo to ni kimi agbo to ni kimi eleyi to ba mo lu ta kan gban o ti ye yin o nbe nle yen fun awon olori ire eleyi ti won gbori wole yen lori ti kaase yen bakan na ebun owo tun lo tabua eleyi ta won eyin o ma lanfani lati ma tewo gba pelu 500 naira pere eleyi tan fi play yen eyan ba se wa ta si o ni anfani lati je lo se fe loju si eni o te yo kan e le fi ireti re le fi we ni ota meji e le fi we ni ota meta ati bebe ati bebe lo amo olorun oba oni nfi ase si gbogbo nkan lo ba se yo wu ameni ti o ta le ni reti po un o je eko yan o jora won e n ba ta nikan yo ma sa fokan si pe se se ki nkan ri bayi *347*1004*2#. *347*1004*2#. O nla won eyan fin gbori wole aboju opo ti aye lukara iyen www.cashier.ng eyan loju opo ti aye lukara yen e le gba be yen na e tun lanfani lati gba be yen wole www.kashe.ng anfani nbe lati ba be yen wole bi nkan se je niyan mo short code yen short code yen alaye bo ba fe play bayi short code yen lo bayi le to je pe ko si idiwo kankan *347*1004 *2# yen lo oya papa pe je ngba na dije league agba oje ile wa wole ile Nigeria Premier Football League NPFL asekagba yo mo lanfani lati waye leni igbese to kan iyen ninu dije league agba oje ile wa igbese elekeji din logoji made 38 yo mo lanfani lati waye wo ni nkan se ri lori akaba tabili iko wo ni ireti wa wi pe o nlo continental bakan na awon wo ni won lo relegation awon wo na nbe laarin gbogbo eleti alawe okun gbe nibi ti ogun ti pa alawe okun laarin ogun omi daada ba mi ismail akin adefijabi awon baba awon adile won lo ni na ni ori kiyen awon aka ni mole ogidankunrin NPFL leni koti Barawo FC ati koti Nasarawa United ni Bayelsa United ati Kwara United ama Jaja United Bende Insurance ati koti Raymond Stars Inba International ati ko Ekaneme Warriors Ikorodu City won ati ko Enugu Rangers ni Kunt Kaliva ati ko Wiki Tories Plateau United ati koti Kano Pillars Rivers United ati Katsina United won ma continue ninu Ja United Wari Wolf nko won ati awon omogun abi abi Warriors bakan na Niger Tornadoes o no mo gba iko

On yeni 45 points. Ni 17 position. Wari Wolf nko. 46 points lo wa. 15 position. Oni koti Raymond Stars wa. Asat Magde 37 ni yen o. Yimba International and Benin 14 position. Kont Kaliva 13 position. Lu 46 points. Plateau United. 12 position, 47 points. Kano Pillars, 48 points. Lofi wa nipo kokonla. Barao FC, 49 points. Nipo ele kewa. Kwara United, imbe nipo kesan. Pelu 50 points. Casina United, nipo kejo 52 points. Ini. Awamo gwa bia bia warriors. 55 points nipo ele keje. Bende Insurance nipo ele kefa. 55 points. No, ni Nasarawa United. Ipo karun lo wa 56 points. Ikorodu Oriu, Ikorodu City nipo ele kerin pelu 58 points. Ikoti Shooting Stars nbe nipo keta won duro kori. Ibi ti nkan lo yi. Ibi ti nkan de duro bo se duro duro yi. Ta Continental n sure o. O n foju won. Asad Magde 37 light igba ifigagbaga to kan yin koju ko Niger Tornadoes ni o. Gbogbo en se o n se roso mu bayi. Baba n wo lati bi sabi melo kan seyin. Ipo keta yi na to n teyin o fi dupe sa won previous sa won previous season to ti lo lohun yen. O to be o tope. Ipo keta ni ko Shooting Stars si wa pelu 60 points. Rivers United n be nipo elekeji 64 points. Enugu Rangers nipo kini pelu 65 points. Ilege o ti Germany kankan lo wa won ton ja si nikan la mo laarin ko ti Enugu ati ko ti Rivers bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan ko ti Raymond Stars nilo lati bori ifigagbaga teni o nilo lati bori ifigagbaga yi o ko ile ku oni be patapata be kede ri oki ta lo nlo yin lo ba Bende Insurance nle ni bi nkan se je niyan o ni league agba oje le wa semi o ajayi congratulations iyan agbo eyin ninu ko ti Super Eagle n gba je ninu ko ti All City o ti finu ko ti West Brom nle kan ni West Brom ani o ti ku nbe yen so play nbe yen mo o ti wa nbo mi o darapo mo All City yen ni sa yi le to de je pe sa yi na gba All City gba o adu asemi ajayi gba ikọ ti All City won jo promote wa sinu DJ ti EPL ni aba nso nipa asemi ajayi omodun 22 yen ifigagbaga to lanfani lati gba fun ikọ ti All City yen ni sa yi to darapo mo won 24 game 1 goal 1 assist asemi ajayi ti lanfani lati wa ninu DJ ti EPL bi nkan se je ni

oni title orin ohun adia ni mu ti gbo orin yen ti je mo bi se ko ba mo title iyen gangan ko ni royin tori pe baba nso nipa gbajugbaja olorin yen iye Sakira Isabel Mebarak Piripo omo bibi orilede Colombia yen nilu Atlantico lorilede Colombia mo so nipa Shakira modun mokandini adota ni 49 years oni o ohun ati omo bibi orilede wa Nigeria baba nso nipa Damini ebun oluwa ogulu gbogbo aye tun mo si Burna Boy awon ni won jo ko orin o won jo ni won jo ko orin yen ile to de je wipe won se video re na won se video re lori screen awon tan feature ni bi video yen Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane, Rodri, Pulisic, Alphonso Davies, Jimenez, Jamal Musiala, ti Vinicius Junior, won feature ni bi screen yen. Mo orin meje orin yen, awon mejeji yen lo ko Shakira ati Burna Boy. Won mejeji ni won lanfani lati ko orin ohun. Bi nkan se je niyan lapa be. Ya papapa Abi Mbola ki lo tun de Osuka tun re lowo re oni nja tun loju oja na Olorun lo ni ori be ni ikanni lagilu FM 96.7 ati Splash FM Olorun lo pe ori be ki se mimo se eja loju oja ba ba de la toju oja ka tun wa teso wo waju eku kale

kanrin yen nile Europe to mi awon to poju hurricane lo mi hurricane lo mi nkan se je niyan o ba ba den so nipa awon iko to mi awon to poju na iko to mi awon to poju nile Europe boya nu DJ League eni kokan ni o aya munik lo nleke won ori pe ninu DJ League lasan bi 122 goals ni won ni iko baka gbenu tele won la liga 94 goals Inter Milan 89 goals Man City 76 goals iko PSG 74 goals Bayern Munich lo nleke lapa abe yen Varongo gan won o ba in all competition ni nkan se je niyan iko ti Hull City won ti promote wa sinu DJ TPL nile Gesi won ti promote wa o won relegate yen ni 2014 ni won relegate kuro ninu DJ TPL nile Gesi ni 2017 May 14 Crystal Palace lo da yepe si gari won gba yen pelu ami ayo merin sodo ni final day lati championship won tun relegate lo si league 1 yen ni 2019/20 won tun relegate amọ won pada wa sinu DJ ti championship bakan na won tun pada wa sinu DJ ti EPL lodun yin nigba ti won fi ya je Middlesbrough lana yen ni papa asere Wembley Stadium pelu ami ayo kan sodo yen ba ba so nipa championship playoff won pada o Anslot olukọ ni ko ti Liverpool o ti je odi mimo yi pe ni gbagbo wi pe nigba ti o ba fi di sa to nbo ni sa yi nkan wule ti baje mo iko ti Liverpool lara ohun mo o ni amọ iko I ma evolve won ti sarajo ko to di sa to nbo ohun ni gbagbo ninu yen o lo ni gbagbo ninu e ori pe baba so nipa iko ti Liverpool ni sa yi no competition ifi gagbaga ile ti won padanu mokandinlogun ni 19 game ni won padanu in all competition ninu DJ TPL nile Gesi lasan ife gagbaga 12 ototo ni won padanu ninu 37 game ile ti won ti gba olonjo ni o da fun won ni akosile buruku yi won ti ni ri iyen ni odun 1936/37 ni sa yen fẹsẹ won se bi ogun na won padanu 1952/53 na won padanu mokan le logun 53-54 merin le logun won padanu odun 1992-93 ogun na won padanu amọ ni bi nkan de duro loni iba ti lai ti iba ifẹsẹ won se to kan 19 game ni won ti padanu in no competition meji la ni ninu league ti le Gesi bi nkan se je niyan Niko Ori on lo gba gba bọọlu to kere julọ to daju young player of the season ninu DJ TPL Niko Ori ni o agbọwọ eyin ni apa alaafia ninu ko ti Manchester City omodun mokan le logun yen ifi gagbaga bi 5-55 game lo gba ni ko ti Manchester City 9 goals 6 assists on lo ni nkan se je niyan Roberto Di Zerbi olukọ ni ko ti Tottenham Hotspur ti ja ko di mimo yi pe ko dabi ko ti Tottenham Hotspur ni bon ba lanfa bon ba relegate leni bon ba tun relegate ohun o si tun ma je olukọ ni ni oyin sa to nbo fun ko ti Tottenham Hotspur ni ku awon ajo ku ni o awe awon ajo gba ni be kederi iko Tottenham Hotspur o gbọdọ borele lo leni ni waju ko ti Everton looto iko Tottenham lo wa nle Everton bo wa ka won mo le Tottenham re ni bi 17 position Everton ni 12 position ki lo fe se ko jule fun won o mo koju iko Everton leni won be na ni iko ti West Ham na o na nja renren pe ko won mo relegate won be ni 18 position pelu 36 point 38 point ni ko ti Tottenham Hotspur ni ti e ami meji ni won fi nju ko ti West Ham lo be kederi West Ham won ati Leeds United leni ni won ajo ma wa ko bo ni nkan o se je ayan na fi awon ifigagbaga mejeji yen pe ta ni o pada relegate nu tori pe ko ti West Ham United won na be ni 18 position Leeds United 14 position lo wa ete pe nkan kan o se ohun
Saluma relegate inu mo nbo lapa be William Saliba ni agbawo eyin ninu ko ti Arsenal ojo di mimo yi pe ojo fi gagbaga Everton ta won ti na mi meji sodo yen le ti McDowell to lanfani lati wole to score last goal ni bi 10 minutes yen oni jo fi gagbaga yen lo nti wo pe wo e fi le Arsenal e fi le fa won yen ni sai awon ti gba league oni jo Everton yen lo nti ri trophy yen o ri oba wi ko ko eyan ba ti ye eyan ti mo lo niyan loju araye oni se wa ri ko ti PSG oni ko ti PSG ele ta nwo lo kan oni nkan kan n la won fi le bori won se mo po ohun ti gba ohun wa ninu ko yi oni pe idije league iko agba oje orilede France oni se mo po ohun be nbe ohun ma pade ati alude iko PSG o yo ngan mani ohun de ti gba league yi na ri oni lo to won ma deru bayi ijaya na je everybody lowo lowo bayi papa julo lati sa to koja lo oni sugbon ti awon ba le ba aro ati ba won ba le ba ara awon soro oni nkan osoju mumu

0: on le ba won yanju William Saliba lo je ko di mimo be iko Arsenal lẹni ti won ti gba league o ti daju tade awon mo gbe ife eye lo iyen leni nigba ton ba nkoju ko ti Crystal Palace iyen gangan ko ni royin amo owo eleyi ti iko Arsenal ti o mo je itewo gba fun won pelu gbogbo bi won se se daada si iyen ninu dije TPL ni le gesi 770 million euro 770 million pounds pounds ni oni won mo gba oni won mo gba bi pe iko to tun gba owo to sumo owo to bayi oni igba ti iko ti Manchester City eleyi ti won gba league last yen ni sa 2023-24 715 million pounds on la won tewo gba money by 770 million pounds oni ko ti Arsenal ma tewo gba awon wo lo ma relegate leni eja gba bi wole bo ni nkan se fe ri leni bo ni nkan se fe ri eja gba bi wole bakan na mi o gba gbe ma yi ko to nsin *347*1004*2# le ma fi gbori wole ogbeni ayala eja wo ibi ti ko Tottenham Hotspur ibi ati ko Western United ibi ti won ba oro ara won de o na re o ti confirm wori wo fanti won da wori wo bo o jora won na o jora won bakan na Burnley amon iko ti West Ham ati iko ti Tottenham oni a o ku ba ta re ti eni ti o support ti o di to no relegate kini ki lo se se ku sele leni iko Tottenham Hotspur ma gbalejo iko ti Everton leni bakan na West Ham Western United ta lo wa nle nu won o ati Western lo wa nle yo mo koju ko ti Leeds United bo ni nkan je fe ri bo ni nkan se se pe tori pe odun 1977 oni ko ti Tottenham Hotspur ti relegate last ninu DJ TPL ni le gesi bo ni nkan se ri loni
1: atokun la podo temi mu koko ki gbogbo awon ara le pe ti ton fi gbo ni dede bi to ma di ana wole
0: ami
1: la podo temi awon mejeji ni fit won wa lowo ara won
0: awon mejeji ni nbe lowo ara won
1: tori pe ile la awon mejeji joko kale si lati gbalejo so but o san fe nikan ju enikan lo talent o san fun ju ni Tottenham won ni load ko e ko gba 3 point
0: ki se dada ni ko ri 3 points
1: to ba ti ri 1 point
0: o ti qualify to ba ri 1 point
1: o ti qualify
0: ti ko West Ham ba lo bori
1: West Ham ba bori
0: goals ni tori pe minus 10 oni Tottenham Hotspur ni bayi minus 22
1: se won na Leeds United ni 23 goals ni
0: iro to ba le na won bi o mo si o mo si o
1: kopasa
0: ko si wahala so iyen ni pe bi iko ti West Ham to ba n bori ko mo gbadura pe
1: ki to ti am lose ni
0: iya ka wo awon ti o fe koju won Everton ati iko ti Leeds United awon oni nkan kan ti won le mo iko Everton re nipo ele keji lai
1: ipo kerin la ni Leeds United wa ipo keji la ni Everton wa
0: ipo kerin leyin 49 points
1: o ti survive relegation
0: o ki se se relegation rafo a kan wo
1: boya no
0: boya
1: na le no a
0: ibagba bi nta kan je ko ti ko jo ko le gba bakan na Leeds nipo kerin la iyen tumo si pe ifigagbaga ta awon mejeji fe gba e
1: ifun ninu EPL loni emi o ba ni ifigagbaga mejeji yen gangan lo je ki fi orilede England kan focus ju
0: Liverpool Brentford na nko
1: Liverpool Brentford ti Liverpool ba lanfa ni ati le lo champion yo si lo si Europa
0: yo lo Europa
1: yen si e mo pe yen yato
0: e mo pe Brentford na le na go pe ko n bori bi Chelsea ba padanu ki ohun bo
1: ko le gba conference league
0: iya
1: awon figagbaga to ni focus ninu ni
0: ta fuju su gbodo wa nbe ni ni to 0806 lo bere number yen 0806 bakan na 1659 lo pare ta leni to ni owo yi fun ti tosan 0806 lo bere number yen 1659 olo pari e hello e ka so oruko yin ati bi te tin soro lati ikani lagelu ni o
2: ka so jeje la ran du to so mi
0: do ki le pe
2: jeje la ye andu
0: jeje la ye andu lati
2: andu
0: oda to ka sese ti je ri tele se ti je ri elo le je last oda e ti je 25,000 naira yen ni osan toni bi customer care se pe yin gba yen bi customer care se pe yin gba yen be na won se pe yin bi awon to ti set le ya ti set ni passport na tun be lola bi nkan se je niyan to bi nkan se je niyan bi nkan se je niyan iyen fun ti toni oniyan se olobe se Mohammed Salah o gba oluko ni ko ti Liverpool ati awon akegbe re o gba won niyanju pe e je mura ke gba nkan gidi yen ni sati o nbo yi awa wule ti nlo won ati Andrew Robertson o finu ko ti Liverpool le won ti lo sa mesan ototo yen ninu ko ti Liverpool 2017 ni won darapo mo ko ti Liverpool be to de je pe won awon mejeji na won se daada papa julo Mohammed Salah ori pe baba nso nipa Liverpool all-time highest goal scorer. Ipo keta lo lanfani lati wa pelu 255 goals. Bi nkan se je niyan o. Alaja Akimu me lati lo

Seun ganyo aje o me egbon mi dada olare waju omo so ni bare bonfejo ni brampton ni canada e se o ademola adeyemo ni lu cairo lorilede egypt mo ti jise yin yen fun awon ti won je prediction e owo won ibowo se te won lowo yen lo ku bayi bi nkan se je niyan loruko olotu eto yi otun baba batunde omo lawu alex fagusi niyan bakan na abi mbola sadiq lo gbe yin debe yen losan toni sikiruayin di oju itere loruko ti temi omo omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa be mi ba tin dide folakemi mighty yen lori eto ta pe ni sunday oyoyo iya otun lanfani lati gbe yin debe yen losan toni titi igba mi ta tun jo ma pade iri ata pelu bukun yen la fi pade o dabo

0: Adeyinka Alaseyori o nlo gbe wa wole losan ti toni eyan temi pataki eni ti Olorun gba fun lowo lowo bayi oni mumure mo mo pe gbogbo eyan ton gbo wa patapata losan toni awon na ma ri idi kan abi ikeji lati so wi pe awon mure nitori pe nigba mi ibi ti awon eyan ba ro pe be lu se ma lo Olorun a so pe itori e na se npe ni eleburu ike emi mo re o mo si mo pe yin na mo re lapa odo titi yin adeyinka laseyori o ku opopolopo awon ti e sori orin eleyi o sese juled ni officially ni e je nso be o sese ju video e leni Elijah Daniel omo majemu wa nbe Mark Sams o wa nbe awon Oladosu twin Magdalene awon na wa nbe se wo wa uwa ni moruko yi iyanu awon na wa ko lopo awon eyan oni Adeyinka to ko si orin ile Deni Tunes awon na wa nbe well momori le kan si ani lati so tori ta ba wo oju calendar wa yen fun awa ta ba si nlo calendar alagbe ko yen o ti wa nigba lataye baye awon kan de si nlo o mo gbo almanac table calendar te ba wo dada to ba de je di same time abi calendar la jo nlo e ri pe oni ojo 24 osu karun odun 2026 o ku ojo bi melo kan tawo ileya o mo gbe mi ninu nitori ke odun ayo o na ni odun ileya odun ti gbogbo aye ma nfi ife han si ara won ni awon kan wa to wa ti so leya bayi ran leya no mo kokoro no ti mo go ti sure fa won to odun aba wa layo lagbara olorun mo fe leyi ki gbogbo awon te po ni lojo bi won mo de pa ladura pe won se opolopo odun laye bo wa ni a se prepare lodo tiwa loto olorun o palase fun awon eyan lati se leya lati perin leya sugbon ti o ba lanfani e ki se dan awon to ba de lanfani e oro yan ni fun won lati pin kaakiri fun awon eyan to wa ni agbegbe won to elomi ti ro pe boya ni o se mo gege mo yiso elebure kelo lo o lo pe ko ni yo ko si yo gbogbo ri wa patapata na lo ma te wa lowo lagbara olorun ile ti mo tun fe fenu ba sugbon o se se ko je pe ki se oni abi oni ni igba kokko temi ati njo npade fola kemi mai ti loruko mi o lage ilu fm 96.7 only de tin gbo wa eto sunday oyoyo oni le mo ki akegbe mi omo akitikori lode omo veni atun mari tutu mu wa lagbara olorun mo ri bo se fi club kan ton fi gbe of fi gbe worry wolves to atukele olorun se mo wi pe ni aye ode oni ti aye ti lujara ti a se n lo internet kakakiri e ri wi pe orisirisi iroyin on lo ma n tan kale kakakiri debi pe awon iya wa te leleyi won te le ma te fe mo ibi to tin ba bibi to n lo no ma ti gbo bayi won ete pe mi bola ibo lo wa ibo lo wa ti ri awa si o ku wakati meta ka go reso to lu o di fa fun kan to sele lana be na n pe won ibo lo wa ma lo le ago meso ti fe lu omo mi mi oni foju suku e sanu mi o adura mi oni wa sha make tantan ni e abi amo mi o suku blame won denu e na la wa na wa e mi o blame won sugbon awon ti mo blame oni awon eyan to je pe iroyin ofege oni won ma fi ranse ton ba se ri bayi adupe lowo olorun fun fonu won ni apapa won to lo fonu nla in quote ba won yan se ma npe won ti gbe won ti ma send e fi ranse se yan mewa ni se kini ko mu mo wi pe ni enujo meta inu fire fun ni gbogbo wa fi ngbe you know o tin bo o ti de orisirisi se wa lawon odo ode oni won kan ti e care boya to to ni abi to to won ti wa so ni nkan ton pe ni cruise ton ma no mu yan sere
1: orisirisi nkan non post bo se post fi video ilu oyinbo ti won ti ni ti ategun kan tin fe no mama post no won tun wa so di yeye awon agbalagba lele won omo yeye ton ma tiri ba won ni wo won tun won sha ma forward en o dabi ere sugbon ko nsere ejo je ka protect yara wa iroyin te ba ti le so wi pe lo to o lo sele a nilo lati ma to kakakiri se wa ri ki se tenu o eyin yi radio yin si lagelu ale je ke ti yin di e ti mo te nkan ta ba ti so gege bi oniroyin ti awon oniroyin yoku te pe trust ti won so lo to awon bloggers kan na wa ta won te mo wi pe awon kan wa bloggers ni won awon yen ma nfiro yin ese lori adeja an ko te pe won se bloggers sugbe mo wi pe ti o ba true won ni post e ma wule ti e believe rara lo to oju na lalaka ni won ni alakan fin sori sugbe jowo iroyin te ba ti le fi die mule e ma je ka ma tan kakakiri e wa je ka fira wa lokan bale onun lo fiyan lokan bale o you know but e je ka fira wa lokan bale ki a le ma gbe ni aye igbe alafia ejo eyin youth this is not the time to catch cruise with news or to start posting it all about bo la se wa ki aba ku 9 pm ana abi gugu de tin kan to sele sugba won kan sa wa ton sa ton kale kakakire se mu onje oro yoju ti mo mu wa loni ki a to lo sinu eto ni soso sugba gbogbo e na eto na ni nitori pe ni lagele 96.7 fm ah ni je ke ti yin di so n to n sele ah de ni sala e ma mu iroyin te ke gbo ah ni sala e ma mu wa se ti gbo yin so for that reason ejo e je ka se on to to e je ka ma ri pe am posting ko to to awon iroyin ti o ba ti e ti ni fiyan lokan bale bi sadura nikan ni e post e ma je ka fi gbera nkan ta go through as Nigerians o ti to you know call ma je ri dam call ma je mo ri video kan la 1 minute to nine 1 minute now yan sa lo re lori bike lori don't mo ni olohun ma chanu wa ola tubo ma chanu ejo eje ka fi yesokan to lori to sunday oyeye losan to ni atuti mu nkan wa mo de mo pe emi ati yin ajo ma je igbadun e lagbara olorun mo ki gbogbo awon akegbe mi tajo ma mu eto wa losan ti toni atawon to wa ni social media new ati abimbola sadiq ti awon mo ba wa te lo te bo atawon eyan temi na ti won wa lenu ona ti si ti despite the ojo won si won ne do ro awon ni si mo dupe lowo yin o eseun gan ni a ma ri se lagbara olorun ajade gbe gbogbo wa agbara ile ti wa to a lo so joja nigba ta ba pada de a ma tesi wa sugbo ki ma je ki eti wa ko di si eje nkan ra fi se alaye ni ranpe ohun ti a ma so ni osan ti toni awon nkan wo la nse ti a mo wi pe o ma je ki ara wa ko ji pepe fun ola awon nkan wo la nse ta mo wi pe ara wa eya ara wa yi abi ago ara wa yi a dupe lo wa pe this person actually treated me well eroti awon kan ta ba ri awon igbalagba kan ma ni awon iya ile awon baba ile e mo pe nigbe iwe won won lo daada won toju ara won awon kan wo gangan o la li ma se to se pataki fun wa lati je ki ara wa ko so pe ah o seun wo o seun so oro eleyi ko se awon igbalagba ni kan lokan o ko odo in fact o wa more advantages fun awon odo to je wi pe won si wa ni igbe iwe won lati ri daju pe ohun to nse loni loni bayi o ma gbe won lola nigba ta ba nla ti so nipa ara wa bo de jodo na nkan te yan ba se loni ohun lo ma determine bi ara wa se ma feel ni ola awon kan yan lasare menuba ta wa na de ma gbo latodo yin bo le se ri se ati pa awon kan wo gangan ohun le yin sabe wo le se te ti wa pinu ya latare oro ta ma so loni bi pe tun ma se folake mighty loruko mi lekan si alo jojo an padabo.

0: tin gbo nipa ba mi dele omo adeyanju to n tokan ojokan asayan eto to gbe dani to si lanirin ta ba wa nsoro nipa sise wadi hule hule orin atijo ati tigbalode ta tun soro nipa abuda ipinya pelu abuda ajose to n toka ibi orin atijo atorin igbalode ti gbe jeyan kan gba ara won e ma wa lo jina dele adeyanju agba ma lo so to mo yo so e ma jan pata ti mo yo so jo so lo
1: mo ki n le yi lo de yi dele adeyanju loruko temi ti opopolopo n pe ni agbaletu laarin odun 2018 si odun 2021 mo wa ni ikoni 13 gbo mi yi lagelu 96.7 fm oke gajoke ojo monday laarin ago mewa si ago kan loru le ba ma lori ofe ati pade mi lori eto ta pe ni agbaletu
0: Eto agbaletu pelu Dele Adeyanju agba man te ti mo bi eni mo wo te ti ma ngba nigba kan ri ni lagelu 96.7 fm oke gajoke lo ti tun pada de bale bage bage
2: oye je komo je komo je komo je
0: Dele Adeyanju agba man

0: ọmọ ẹ̀yin Jésù wọn lọ ba wọn ni kọ wa bi a tin gba adura a je pe won omo adura gba tele tele abi ko je ki won gba adura yen wrongly won gba adura yen ni ona ti o to awon na wa wo pe awon omo bi a ti gba adura won lo ba Christi pe ko wa oluko ni ko wa rabbi ko wa bi a ti gba adura
1: owo wa ju ko seni kan mo weyin mo
0: kini Jesu so fun won gbenga o ni baba wa ti nbe ni oro ki a bowo fun oruko re ti ijoba re de ife ti re ni ka se ni aye ti won ti se ni orun fun wa ni ounje ojo o tun ran ti bere ounje
1: oruko re o la la baro mi
0: sugbon adura to po ju le ni adura ogun ni adura ide ojo wo la ma bo patapata ni Africa ti lo si waju to to a de ti oju wa ma wa la ojo wo logun idile aye han wa le mo ojo wo la aye bere la aye ma se ara wa ojo wo la la dekun ati ma gbogun ti awon olu omo ninu idile ojo wo la da duro lati ma demi awon olu omo

sọ tẹlẹ re ninu ibere osu ibere ose tutun aso tele fun ibere ose aso tele fun ose tutun a ni ramaye won ni nti o sele nigba ti jo nsele laye ta won to ma ma tu orin ise laye isin enu ti won ga koroyin ori oju ti ri nkan to ju oriri awon eni onise bipa kan so pe ile aye le ni se ba wa na ni eyan to le ni ile aye ohun awon eyan lo fi oro na se eja le janje sanra won wa ya ikakale won pa omo lomo lekun won wa nja ile onile lati fi boti won leyin awon kan ni ajinigbe o le ta lo silekun fun tita lati wa jatile abi lati wa ja won ton ki mo so gan o ile di what am I saying ojojuma le mo mo ti mo fe so bo ko jade daada

Ola Yinka Ade Shegun Mokinyin sa. Happy Sunday. Ya beje Elegusi Eka san. Ori Facebook ni mo tin ki awon ti mo n ki awon na ti darapo mo mi lori eto. Olu bi pe Ade Oti.

0: ti gbo orin yo ti pe gan boya bi 80s abi 90s yen na ni so mo ranti
1: o fowo pa araye loju
0: mo mi o mo se nko ni mo wan pick

0: mokoyun nu mo kase di mo kini jo ta wu si mo kini jo ta wu se ah e mo je kin ti ma ka won yan ku odun ka ya won mo ja ori lu aba ite ran odun o ti do nta wa e mo je ma ti ka won yan mo kini lo ko olohun oba adani waye adani ti adani mo gbagbe
1: maku gbo nkan lowo mi
0: adani mo ku bi kankan
2: lalejo omo ibadu je bawo
0: ka san o the last Sunday in the month of the May 2026
1: bo maku gbo nkan lowo mi
0: gradually we are going to the month of

Sulaiman. Ajé ni yo ma je wole. Ajé orire afiri ayaya afobikan. Omo Oluyo ni e kaasan. Magaji Kamaludin Adeboye omo giwa. Ali Okumadi eleketa mo kin nbeun. Mama Olubunmi Oluwole logun eru mo kin. Mo kin Magaji ile afon kan ori side Akintunde. Ani ani oku se de atulu alan le Ibadan. Ebe le omo ye leke mo kin yen o. Magaji ile agbomola mo kin. Oloye Abidemi Karim. Baba mi John Ajibola omo Oluwole e kaasan. Olubadan of Texas mo kin. Omo won le oloso si ni le Ibadan Abiola yale yale Alaji Taju ni omo ye wole amo foluke ade romu Alaji Ambale Aziz Azam Block Industry ati gbogbo ire pe le mo gbe to ni gbogbo ojo mejo mejo mo ki yen ka san mo ni alejo

0: agba lo toro lo ba ni foyin erin aba mi e ka san
1: e ka so
0: e ku ojo meta
1: ojo ko pelu
0: ajinde ara o mo je
1: ase edumare
0: awala ni badan te dogo mo so eyi na to nti wa e ba da ko yin
1: mo ki gbogbo omo badan le origumere agbalaye latori kabiyesi wa
2: kabiyesi
1: oba Abdulrasheed senator doctor former governor oba Adewolu Rasheed Oladoja
0: kabiyesi
1: kabiyesi kabiyesi mo de ki gbogbo awon joye badan lokunrin lobirin mo ki gbogbo mogaji mo ki bale bale gbogbo awon atajo wa nbi osise lagelu fm
0: iye
1: tun mu mi ranti oba akode
0: baba wa
1: baba wa ton ni bibai adebayo akode
0: ton be gbogbo le badan
1: e kere gbogbo le badan mo ki o
0: e seun adupe o
1: emi ni chief oloye Abdul Wasil Ademola Oyewo Balogun Mogaji ko bomo je ti le Ibadan
0: e seun oju oni ti yin amu fini yin ojogbon ni yin omowe ni yin sugbe je kin bere awon bere kan ti oye mi tipe tipe tori pe enu agba na lo bi ti gbo nko ni se omo yi ko bomo je ke lo bi o kon
1: e se atokun lai de no penu en to nje ko bomo je gogon ni Balogun Adio Ola omo Orowusi Orowusi je bale badan between ni odun 1870 si 1871 o jagun jagun ni o de ni first olori ode olu ode lubadan o wa bi jagun jagun sile repete ekerin ninu omo e ni ola ko bo won je ola adio ola ko bo won je je so on to fa oruko en ni pe laye josi laye awon yibo amunisin won gbe igbese ngba ti won jagun mo owo eru won ti da owo an fi an so eru won ti da duro aye gba yen baba wa ni Balogun le Ibadan laye bale se tu no wa ni pe awon ibo wa gbe ofin dide wi pe awon obirin awon yawo awon odo obirin to ba ti to ojubo to ti sise okowo won a ma so owo ori
0: awon obe
1: be ni fun joba laye gba yen so Ibadan wa pe birikoto won pe birikoto won ni pe ke lati ma se tori awon ilu kan wa ton ti gba soyinbo lenu ase yen lati odo queen lo ti wa lati London lati lo yinbo lati head office won so won wa ni pe no Ibadan se pade won lawon ni san ori enu ta lo gboro yi won foro senu Balogun Adio Ola omo Orowusi ngba ton foro yi si lenu oyinbo pe pade awon loba loba si ojude mapo won pe pade bi won ti mo pe nti Ibadan ba ti se ohun ni gbogbo ilu yoku ma se but awon ilu kan ti gba fun won
0: tawon lo option ti han
1: tawon lo option so won ti wa pe pade yen Ibadan de ti gbe oro yi fun Balogun pe gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú ẹ̀yin ni kẹ ṣíwájú ọ̀rọ̀ yìí kẹ gbé sílẹ̀ fóyìnbó ẹ̀yin náà lẹ tó kojú ẹ̀ so ọjọ́ pé tí wọ́n fi pàdé sí but gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ ète òyìnbó amúnisìn gbà yẹn bàbá wa ò mọ̀ won ti lo kile to mo won ti lo ri awon loye kankan mi ngba ton wa de pade won soro lo soro bo won ni ah Ibadan nipa oro ta nso ti nipa owo ri kini position yin kini bo le gbe si kini e ti fe se baba wa dide ohun la soju Ibadan ninu pade nkan ti Ibadan fi ibi ta fori oro ti si ni pe obirin o ni sanwo ori ni Ibadan pe ko possible because ise kina nse awa gan ta je oko won o jagun jagun ni wa eni ka ma jagun mo agbogun ti eni ka ma sowẹru won sowẹru ngba yen na ton ba ti jagun ton se won gbe ti won ko se agbe won sise agbe lo titi na tele pe obirin ta tun lo to ra won iya wa lo ma nlo si oko pelu awon eru ton ma fi dako ton ma ko nje wa le ko gbugbe ta won baba yen ba wa logun no wa ni pe ah ko sese o gbogbo Ibadan ti fenu ko pe oro yi ko ri be awon ode ni gba ngba ton wa so lo sobo won wa ni pe baba sa fi ori oro yen mule pe nkan ti Ibadan
0: ise ti ran mi re o
1: ise ton ran mi re o ibi ta
0: mo si nje lo yi
1: be ni
0: ko si tun je po bi o tun sanwo ori nta wa gangan sangan ngbe ngbiyoju ara ni
1: pe ko si to jo be no ba ni pe okay balogun eni suru awon te jo wa ka awon na so tenu won baba ni awon ti soro won wa ninu e je ka awon bi joye melo kan te tun jo wa kan so tenu won because won ti mo ibi ton fete yen si no ba di o ya eyin te tele kini se be loro ri oro ba di wo mi wo e
0: kabiyesi olohun
1: o no je man so pe Ibadan a soro ana di ba mi
0: koju
1: mo to mo oro di wo mi wo e ko se baba wa wo pe bayi ko bayi
0: ibi ajo so sire
1: se de mo laye gba yen oyinbo won ti mu gbogbo ilu ni papa mora tori won ni nkan ogun won ni gbogbo e so en to ba se ru nkan be yen o fe doju ijoba won de le ni
0: be ni
1: won wa so pe o ngba ti awon te ti jo wa ton ti le ni pe ko ri be oro ri be mo awon fun baba wa ni ojo meje ko fi kuro nilu ti o ba kuro nlu won ma je gbogbo ile erun ni bode se ma se laejo en ni en to ba ti lodi si ase to wa nle to je ti joba abi toba to wa nlu to n pa se ngba yen won ma lo won akogun jale en ni isaida kan le jade ko kuro nlu okan pa kan pa gbogbo won lebe kan pin nkan e kaakiri o wa ojo n pe ojo wa pe ojo keje ngba to ma dojo keje mojumo baba wa bimo won wa nse kumo yen won se faaji titi dilemo so igba ton se faaji yen to dilemo baba ti mo pe iku ya jesin lo to n ba ni ko n jade nilu omo melo lo fe ko o de bimo to po repete ko de somo enikan lo ma ni kini yen ma kan gbogbo odile yen ni ati okunrin atomo egbon atomo aburo to je pe ile ola ile nla ni lo wa ni o da o wa wo kobi baba wa se bi okunrin o wo asogun e gbogbo e o tilekun o se bi okunrin gege bi awon yoruba alagbara se ma se ngba yen ngba to se bi okunrin to ma fi de fere le mo awon oyinbo ti de pelu awon mogun lorisirisi atawon eyan won repete pe ah o ya kan pe babo loye jade e pe balogun jade kan se kini kankan won fe mu papa mora kan gbe kuro nlu won ba ni baba ti wa kaakiri awon ri baba won sape pe won mu won lo si ibi iyewu baba won kan lekun won gbagbagba enikankan o dahun won wa fi tulasi jalekun yen gba ton jalekun emi ti yin toto oku babo loye no ba won wa ba en ton ri lana en ton se ton ri lale en ton won ri dile mo ko to di pe o wo yewu lo won ba ni pe ah awon ko ni koko awon to wa ni koko no ma gbo yi won wa lo so fun di ogangan won ranse sare lo ba pe ibi te ran wa wa bye bye lo sele o ogangan gbagbo o wa ti kalara wa fun rara e wa sibe so igba to de be lo wa ni o wa ba oku baba yen wa ni ha this is a great man iye lo bi ko bo mo je pe baba yen o bo mo je o o se bi okunrin tori n to believe nkan to gbagbo nu o mu dani lo sorun
0: ha
1: to fa idi ko bo mo je niyan

0: your little baby.
1: Eka bo kwada. Moki.
0: Oki ato.
1: Eni aba pe lori eto ko wa so ta gbole baba won. To ba wa. On ton jomo oko ni. E ba se n ta pe ti o wa un. Yo ti mo ye yin. O le ja ba ni gbe ile won. E n pin gba mi o won niyan je yin o. Gba mi o yo ti ye yin. E ri pe an boro kan bo lati bi ose bi marun le. Lori balẹ kan tin da gbo awon ara adugbo re laamu. Are asimi yu ari ori olorisa mo kin e ku ise takun takun. Be ni mo ki mo gaji le odugade. Oloye aleyin tunji ajala. Omo odugade. Omo so la oju keri an bese. Aseun o dupe lowo yin. Ati awon igbon to lubadan le ibadan gbe kale. Ten da soro le. Ti won si ri yanju ti Olorun si fun won se. Opolopo eye ni ba ti gba folohun sugbon ngba ti baba wa kabiyesi ladan toni His Imperial Majesty Oba Senator Abdulrasheed Adewolu Akamadoja Arusa the first kabiyesi won wa kowo ofin bo won tun wa kowo sese bo beyan fe bura nbe won gba bibeli ati qurani laaye nta ajo gbagbo nnu e te awon alale la ajo fi bura fun ra wa ibe ni kaluku ti nje wo pe looto mo si ri ni ngba na awon ife ki won to pa won won se afugun bura lori iro aba abisogo abo bata lo batasa mo tun mi de loni Bakin ni kan ti mo mo ni wipe Emi e ni gboko enikan kan lenu mi pe mo ba yan lo ko je laye fa abada ni deru ewo laye Aba wa ti won je baale e fa wa n deri joba billion naira e dakun mo ba se infinite number mi ta ke pe mi Awon eyan kan be to rojo da yin po lori oro le nfa wa nde ile Ibadan ni baje o ile Ibadan ni baje gbogbo en ti o si baje Olorun ni jo wole Ibadan
2: ami
1: ko won ba baje la wa nu fi n pariwo won ni ti gbe katakata de aba fa wa nde won ti gbe gbowo kata won ni o ti wo e mo ye eje o ti wo e mo ye nkan danu Abawa kabiyesi Olubadan ile Ibadan abawa edakun egba wa lori oro yi o Are mo jaji edakun egba wa an pariwo ponje won an pariwo ponje won won le nikan to ti gbe katakata wonu ko ni fa wa nde joba billion naira won ni gbogbo oko lo ti baje o o lohun ti gbadajo ni won ni ko won Olorun ba gbogbo eje e mo si gbegbe pe ni ose to koja ni baba wa Olubadan ile Ibadan toni His Imperial Majesty Obade won lu akamo ladoja
2: kabiyesi
1: ni won gba awon ara adugbo kan ni gba won lowo ogun awoli eni aleni jade baba Olubadan mo gbe fun yin na me do se yin e ba ma ke oko baba ba ma ke oko ba ma ke oko ba ma ke oko ile bi igba about 200 houses ni won igba wo danu ni joba abile kan le Ibadan ni ose to koja awon eleyo ti mo saka ki bayi baba ni owo o ti egbadajo ni abo o ti egbadajo kankan awon o ti efe gboyun gbogbo eyin te n gbe le lo ladugbo yi e ma gbe le eyin lo na a pada wa jojoko a jo so ni to bi nu bi ni iru iye judgment to ri o gba wa ko kan awon to fi wa so pe to wa awon eyan bi igba lo wa lele won nibo ni kawon eyan o mo ri le kabiyesi e se adupe e ba ma te okun le kan si ba ma te okun le
2: kan kabiyesi o kabiyesi
1: baba Olubadan mi tun re o mi tun nijoba billion naira nijoba bi nijo ni aba fa wa nde won ni e ti gbe katakata wo be gbogbo e ge ni e ti baje bi abule bi mokan e logbon ni e ti nwo bayi o e ja pe tun gba wa oju ole ti ni bo tun se rinu eje mo lo fun toni bayi bu njome ni njome jo won tun operate yin bi asoloyinbo ibi ababade e da ku joba bi le ni joba bi leona ni fa wa nde won ni ti gbe katakata wo be o ile ile won ni aba aba bi mokan e logun bi 19 ni ati ni pe to e bode ni o wi gbogbo bi o je won le le ka ja gbogbo re lo ni lo lo nti gba dajo de o baba olubade to gba wa lori o lori oro yi o ni fa wa nde joba bi leona ara
3: ah DJ Spider so ti ran odun olohun se
1: oni adebi lo ko mi 08054035746 e je npe le kan si kindi de nle lori oro le ibade yi ajo kese bo so ko to kan ibade o gba lafia ibade o gbo mi nira eni kan o si ni wole ko ba le ibade je ma lo
2: ami o
1: ile baba ti america ti are lo ni o
2: ati
1: ni fi sabo mi
2: canada re o
1: eh
2: canada wa re o
1: 08054035746 ti ti ojo mejo bi tin baba ibi tin baba de won je gbo elembe ku kale

0: ba ti ko laye man da si
1: ako tutu ako jo ni
0: ah
1: ejo to lagbara
0: eyin bolobo
1: e bo bo bo bo bo bo bo bo ni oh ma bo bo e bo laye o ka mi ma e bo laye ki wa iwo na e bo lo ka wo mo
0: ah temi o ah ile le bi wa yara mo si wa
1: yara yara bo
0: yara mo wa
1: ke lo nse
0: ah
1: ati tani
0: eyi ati oluku mi ni
1: kini a nse
0: ah atu yara to ni
1: a mo tin le ni
0: ah pa lo
1: a mo ti jade
0: pa lo won wa
1: ke won won mo television
0: ah
1: kini wa wa nse
0: emi ah mi mo television wo emi wo kan mi
1: so ba pe
0: mi wo kan mi
1: o pe pelu ojo toro loni okun to ba taku to ba ton bode loni ipe ah ah ke so kun yin
0: nkan se ni
1: nkan ti ah
0: nkan se
1: iro emi o le trust iru won ni
0: eh ka pe ta lo gbo pe
1: mo
0: to bo pe o wa wa nle
1: loni tojo isi ko mo le
0: wa jade
1: eh
0: jade elesin mi
1: mo ro pa so fun mi pe italojo iko
0: ah in gbegbo re ri
1: oni oni lo oni lo ba ku onu le
0: isa isa
1: oni oni lo ku onu
0: le oda awo po ti e ko fata
1: atego emi ni se so na si
0: atego
1: nga pe ki won le oku ole
0: atego nga lo gbe wole ko ti bere gan o wo pe ategun ilasan o ti tutu gbogbo nkan
1: sori ara mi ba tele so ba gbe o ka mi mole a si ti jeun aro
0: beni beni
1: ma ni mo nbo
0: mo ti la ti koja
1: mo ti ani mo nbo mo ni mo ku mo ku ko ni mo fe lo ki mo mi o tori mo le ma lo ki mo mi Sunday Sunday
0: ya ya ya ya la ro mo
1: mo a ri pe ojo imo si beni ya nso pe ah ojo imo su eh se ni woju ojo ni omo ni je eh o ni je n lodo omo mi nu ase jibiti ni e woju ojo abi bo je wi pe o fa se nu mo ba bode ntemi mo ba bode ntemi bi bode ti ngo bode atakun ba bere
0: ah
1: eh to ri ba takun to to ti di wi pe ojo nti n fun bayi mo ba to ro n ton lo tun yoju si lenu ona ta eh pada